92.7 Thunder FM का गया और शरी 93.7 Thunder FM की डॉमी का 13 मिनट सेंटर 8 o'clock baby monster for you sugar honey iced tea dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigating Salasa Swag Sabulsa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Last hour ng ating program, mga sweetheart. Teka muna, ano nang update dyan sa loob na inyong mga bahay, ha? Nakaluto na ba tanan ng pamahaw? Maibundag! Kamusta po ang lahat ng mga nasa mga kusina na iba sa inyo kumakain na, no, sa oras na ito? Yung iba naman sa inyo, wala lang. Sige lang, taon-taon na gamay. Kapi-kapi lang siya. Oo, para medyo tipid na. Ilapit-lapit na natin sa lunch. Para yung ating lunch naman, mamaya mga alas tres. Wala na merienda. Ganun tipo. Very economical. Strategy ang tawag dyan, ha? Magandang morning po. Siyempre ba, Ajis pa lamang ngayon. Ito na yung mga ipit na araw na tinatawag natin. Diba? Yung padulong na ta sa A15. Yung hindi lang paubos. Ubos na po. O yung mga sinwelto nung katapusan. Lalo na't ilang weekend yan ang pagdaanan, di ba? Ay, nako. Anyway, sige, padayon lang. Kami na bahala sa bugas at groceries ninyo. Kung medyo na po problema. Ala, wala na tayong bugas. Ay, Heart FM na po ang bahala. Kami po yung masagot. Ay, sa mga ganitong ipit na araw. Kami na po ang bahala. Kaya naman abangan na yung mga pangalan. Baka naman kasi nanalo ka na, hindi mo lang napakinggan. Mamaya mag-re-announce tayo ng mga pangalan, sweetheart, ha? Baka naman kasi nabunot ka na, nakadaog na ka. Ay, ay, ay. O, sige, mamaya mag-re-announce tayo. Happy Piesta! Happy Piesta sa Puntod, ha? O, yung mga taga-Puntod, walang problema sa Bongchi. Oo. Sa araw na ito, daghan kayo ganda diha. Paramdam sa lahat ng mga kaila na to diha sa Puntod. Magandang umaga, Happy Piesta sa inyong lahat. Oy, si Sir Jimmy Coloso. Magandang umaga, Sir Jimmy. A Normie Transco Taxi, thank you so much for always listening. Magandang umaga, Mami Marilyn Gonzalez, ha? Shoutout sa kanyang mga sinigang daw sa may Jabez Compound, Zone 2 Carmen. Naka-Heart FM palagi si Nalita Favila, Annalisa Niones, narito kina Winnie Bolhano, Roselyn Uaw, at our Michigos family sa lahat ng mga friendilets. Diyan sa may kamamana na si Amy Balumadras at Kimayor Miles. Magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Salamat, Mami Marilyn. 8:15 on the clock. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user. Likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center.

0: or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks' fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. G Cash, zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchant Nationwide. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by lang, mga sweethearts.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn, so ang resulta ani is, kada ano di ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, magdala pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM or ITSU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM के गांव और सिरी 93.7 FM की डॉन मुल्तान कैबिन चौ डैज वाज ब्रॉट टू यू बाय फ्रेश कतुना गो गो गो ससुरी 27 पेसोस एसआर बिलाम व्यस्त दिन पला ngayon sa may Osmeña Dangkagan Bukidnon. Galing kay B1 at saka kay B2. Baka puro saging dyan ha. B1 at si B2. Puro saging yung handa ano. B1, B2 eh. Bananas and pajamas eh. Demsa Robles, magandang umaga brother. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. 8:29 on the clock. Yung mga alis ng bahay, pakinggan nyo muna yung ating traffic update.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Kasalingin natin si HP Chinoel Kumpati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
2: Magandang umaga Jason Steele. Magandang umaga si Tarts. Sa Bulwa Terminal po, maluwag yung kalsada natin sa likod at saka sa harap. Papunta naman ng Recto Avenue going to Marcos Bridge, Kasuwagan Highway, maluwag na maluwag yung kalsada. Stopan ko lang yung traffic light paglagpas ng Marcos Bridge. Sa Recto Avenue naman, Bale Street, Corda Recto, Coral Street at saka Osmeña Street, maluwag na maluwag po.
0: Yun na. May pasahero ka ba sa oras na ito?
2: Bababa lang sa Limpit High.
0: Alright! Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you so much sa iyong update. HBG Noel Kumpati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumpati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

92.7 Thunder FM का गया दौर सरी 93.7 Thunder FM बुकिंग ऑन एट एट्स डैम SB19 फॉर यू आट 8:45 और आसानी चांद एंड प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस अगर आपको बागा साबित जब बर्न मंथ्स ना गियो जेसन स्टील ang labig na ng simoy ng hangin. Oo nga, no? Malapit na ng palapit ay Pasko. Ay, talaga naman. Shoutout na sa akong kids sa namin sa school. Kaya Sharky Boys, Elsa Girl, and to our cancer warrior, Jaire. Magandang umaga. Monsir G, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Yung mga taga-Arabella, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. Sana magandang inyong mga umaga dyan! Isa lang ibig sabihin yan, grasa yan. Bugas at groceries ang ibig sabihin yan. Rapidly agad tayo ng Dropbox area kung saan tayo bubunot ng ating second winner, Roulette Select. Ang aming studio, nandito lamang po kami sa may Bamenta Boulevard, ha? May makikita kayong color blue na building, Fico Admin Building. Nandito po kami sa may fifth floor. Oops! Bayabas! Mga taga-Bayabas, maminaw, bunot ang isa sa Dropbox ng Bayabas. Isa lang, Tuara, Zone 4, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Zone 4, Bayabas, Elia Jane Lucagbo. Elia Jane Lucagbo. Congratulations, ha? Elia Jane Lucagbo ng Bayabas Zone 4. Ikaw ang ating second winner. Ganito sa ating first winner kanina, si Faye Galgao. Faye Galgao ng Barangay 35. Congratulations po sa inyong dalawa. Magdala ng inyong mga IDs para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga grocery. Samantala, eto pa yung mga iba pa mga winners, oh. Congratulations pa kay Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Aljun Lipanta, NHA Kauswagan, congratulations. Pero din kay Marisa Drawin. Marisa Drawin ng Sentro Kamamanan. Charlita Bagacedo. Charlita Bagacedo ng Bara Makabalan. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Pero din kay Fe Pepito ng Manggahan Balulang. Fe Pepito ng Manggahan Balulang. At kay Douglas Dacer ng Neminsko Taxi. Yan po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at grocery. Sabay nyo, ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung hindi sa atin ng Covenant Enterprises. Wear your piso. Gets more value. 8:47. Huling minuto ng ating programa, ha? Magbabalik ako with more. Standby lang mga sweethearts.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakipsab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kaganti oras sa 93.7 FM Poginoon. It's Heaven Knows Candy Avenue for you. The rock version of it. 3 minutes bago sumabit ang aras na pinang umaga. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Enjoy natin ang ating araw ng Webes, mga sweethearts. Huwag kalilimutan ha, magsuot ng face mask kapag lalabas ang bahay. Andiyan pa rin yung haze. Hindi pa natatapos ang usapin ng haze. Lalo-lalo na at medyo lumalala ang tensyon o ng kalikasan o dun sa Indonesia. Ha? Ano pa nga ba? I-follow nyo ako ha. Don't forget sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. At tapayan na ng ating mga love songs sa ating Music from the Heart. Kapiling naman si Dr. Hard at si George. Of course, my name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang huwag mong ibagsiksikan ang sarili mo sa taong napipilitan ka lang na mahalin. Isda lamang ang sumisig sa salata. Hindi ka naman sardinas para maging tanga. Di ba? Oh, kumain niya sa'yo, di. Yaman mo siya. Oh, pasag di. Saan siya masaya, di dun siya. Di ba? Mga sweethearts, have a great Thursday. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Walang basihan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ligtas sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Ter Castro kasunod ng pagkakababa ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo kaugnay ng tatlong counts ng grave threat. Ayon kay Castro, wala umanong naitalang impormasyon ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation hinggil sa sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente. Giit pa niya, patuloy na ginagampanan ng mga law enforcement agency ang kanilang mandato na tiyakin ang seguridad at proteksyon ng bawat Pilipino. Sinabi rin ni Castro na nakatutok ang PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad ng lahat, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Angela Bofield, This Time I'll Be Sweeter. Ilangin naman kaming sweet sa inyo.
1: Ah, totoo yan.
0: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here, and welcome to another edition of Music from the Heart. It's a great Thursday. Thursday ba?
1: Thursday na
0: tama
1: ngayon.
0: Ba? Thursday
1: grabe
0: ngayon.
1: Naman. Lapit na mag-weekend.
0: Oo, bakit tayo na mag-play? Okay, ayan. Ang bilis, parang kailan na tayo nag-Monday, tapos correct, papunta correct, na kaagad sa weekend.
1: Oh.
0: September 10, 2026. Dalawang oras tayo magkakasama, sweethearts, ha? Dito po sa ating programang Music from the Heart. Of course, your favorite love songs. All the way until 11 o'clock in the morning. Plus, yung ating mga pag-uusapan na question of the heart. Ayan, bibigay sa inyo yan mamaya ni George. George, good morning!
1: Good morning, Dr. Heart. Good morning, sweethearts. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin through our online application na dumadami na rin. Ayan, maraming ding salamat. At good, happy Thursday to everyone.
0: Thursday, medyo laid back, ano? Medyo pagdaan ko sa mga kakalsadahan kanina, medyo hindi ganun ka-traffic, di ba?
1: Yes, alam mo bakit?
0: Sakto lang.
1: Kasi ang term na ngayon, kasi dati sa panahon natin, sem break yan eh.
0: Aha.
1: Ngayon is term break.
0: Ay, term break.
1: Ayun. Kaya walang estudyante.
0: Sa mga estudyante.
1: Oo. Kaya relax.
0: Ayun. Pero yung iba may laro eh. Pupunta pa rin sa eskwelahan. May
1: yes,
0: district meet yata ngayon.
1: Practice.
0: But anyway, yung mga nasa bahay ngayon, nasa kanilang opisina. Ayan ha, enjoy natin yung ating mga love songs on this Thursday. At syempre, ano ba pag-uusapan natin today, George?
1: Ay, nako Dr. Heart, sweethearts. Mahirap nga ba ang magpaka-totoo?
0: Ay.
1: Simple, pero dodot na tanong.
0: Magpakatotoo? Ayan. Oh. Kung ano ka talaga?
1: Parang...
0: Ako, yung ng mga nagsusugarcoat, mga ganyan.
1: Yes,
0: ako talaga, kakapagod yan. Oo. Diba, mas okay yung ipakita mo talaga kung sino ka. Parang ganun ba? Yung tinutumbok ng question of the heart natin.
1: Pero ano natin, pag-usapan natin yan mamaya. Kasi may mga ano din eh, may mga sitwasyon, may mga karanasan, yung mga sweethearts din natin, Dr. Heart, that they can actually share kung bakit nga ba mahirap ang magpakatotoo.
0: Ayun, yung iba gusto nila sabay sa tama lang, di ba?

0: Ito lang, okay lang, carry lang, sabay lang ako sa Agus. Okay.
1: Yes, yes, go with the flow, sabi nga.
0: Oh. Yung iba naman, eh, sige, makikipagplastikan na lang ako.
1: Yes.
0: Ika nga, sinasabi nga daw nila, plasticity is the highest form of professionalism.
1: Professionalism,
0: nahong, yes. Grabe naman yan.
1: Maraming nakaka-relate siya, no? Ayan, ayan, no?
0: Pero yan na nga, yung ating question of the heart, sweethearts, ha? Pag-uusapan natin ng dalawang oras. Mahirap nga ba ang magpakatotoo? Paabot niyo po sa amin ang inyong thoughts, inyong opinion, at ang inyong take dun sa ating question of the heart. By texting us through our text lines, 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: Uy, kung online naman kayo, you can message us through our Facebook page at mag-comment dun po sa post natin sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Ayan na, yung ating pagsasaluhan ngayong araw ng Thursday. Mahirap nga ba magpakatotoo? 9:18 is our time. Silent Sanctuary coming in. Pasensya ka na. You're on Heart FM 92.7.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:33 and the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kamusta yung mga sweethearts ko na nagbe-breakfast? Happy breakfast! Namiya, oy. Tapos may background pang love songs. At ang ating pinag-uusapan na masarap din. Masarap na pag-usapan nito, especially nowadays. Mahirap nga ba ang magpakatotoo? George, Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Right before the airwaves. Right before your eyes, kasi yung song by America that we played earlier. And here, we got some thoughts doon po sa ating question of the heart. Let's try to check our Facebook page. Ang sabi dito ni Sir Efren Wayan, minsan mahirap, pero kailangang magpakatotoo. Yan ang tama. Diba? Sabi naman ni Chris Quadra Parana, for me po, mahirap magpakatotoo sa relasyon, lalo na kapag mahal mo pa rin ang isang tao. Pero alam mong may mga bagay nang nagbago. Minsan, kailangan mo maging tapat sa sarili mo kahit masakit. Dahil hindi mo naman kailangang ipilit ang isang relasyon kung unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Ang pagiging totoo ay hindi pagsuko. Minsan, ito ang unang hakbang para makahanap ng kapayapaan. Good morning from Chris ng Bukidnon. Good morning. Thank you so much for always tuning in. Hi to 8541 Bermontis Nagyod, ang lamig na ng simoy ng hangin. Shout out sa kanya mga kids, sina Sharky Boys, Elsa Girl, and our Cancer Warrior na si Giant from Monsoor G. Good morning, Sir Monsoor. Hi to Miss Hannah. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. And if you have any thoughts, shoutouts, and greetings po ninyo, ha? This is the best time. Baka may gusto ka rin i-share o ng mga karanasan mo. Ano bang natutunan mo sa pagiging totoo at sa hindi pagiging totoo? Well, there's two sides of the coin, sabi nga nila. So yeah, let's tackle that here. All you have to do is text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, just to all of you who are now online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:36 on the clock. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
1: Number one.
6: Number one.
1: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayandior, OA 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 minutes before we hit 10 o'clock and we're still on and on. Well, the right song for our question should be yes, if we try. Bakit hindi mo subukan magpakatotoo? Hanggang alas 11 po, kami ni Dr. Heart, ang inyong mga kasama. Welcome, welcome sa mga kaka-tune in lang, sa mga kakagising lang. Music from the heart na.
1: Sarap naman ng kagigising lang.
0: Oo, kasi sem break kasi, ay, term break, ano ba
1: term
0: yan?
1: Break.
0: Term break kasi, Dr. Heart. Pahinga, pahinga.
1: Ayun.
0: O, puyat-puyat. Kahit ano. Walang pasok eh. Oh, sa mga estudyante.
1: Ayun. Pero paghahanda yan kasi babalik na naman yata sa 16, di ba?
0: Yes. Oh.
1: Bumbati na sad.
0: Correct.
1: Pati si nanay, nakaka-relax ngayon, di ba?
0: Yes,
1: kasi nga, hindi maaga yung mga estudyante. So, nakaka-relax. Ayan, pawalis-walis sa bahay ngayon.
0: Correct.
1: Di ba? Yes. Habang naka-tune in sa Heart FM.
0: Pahinga din sa baon.
1: Yeah. Ay, isang tunay. Oh. Ay, batiin natin mga taga Marv's Barbershop dyan sa May Ilaya, Carmen.
0: Ayan. Ay, maayong buntag.
1: Good morning sa inyong lahat dyan. Mga friends natin dyan.
0: Abay, may chinismis nga sila doon daw kayo ni Jason Steele.
1: Binuking pa kami, narinig ko nga yun eh.
0: Sabi ko, kaya pala gumagwapo yung dalawa.
1: Ay, syempre. Alagang Marv's Barbershop yan.
0: Alam niyo na ha.
1: Oh, ano, nag-plugging na ako sa inyo ha. Nag-endorse na ako ha.
0: Oh, maganda umaga. At C5460 naman. Sabi niya Dr. Heart. And Mom George, mahirap talaga Dr. Heart dahil sa oras na inaamin mo na sa kanya ang tunay mong nararamdaman ay ito na rin ang dahilan ng iyong kabiguan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil simulat sa pool, ang turing niya sa iyo ay isang siguro matalik na kaibigan lang.
1: Okay.
0: Shout out sa Tanan at
1: Tanuan at Langga family.
0: Sa Don Carlos Bukinan from Altans ng Kugman. Ayan. Good morning.
1: Yan din ano, pag meron kang tinatago na nararamdaman dun sa isa sa mga kaibigan mo, di ba?
0: Correct.
1: Ang turing pala niya sa'yo ay kaibigan lang. Kaya ka natatakot magpakatotoo. It's another, ano din, no?
0: Perspective.
1: Isang sitwasyon din na kung saan na-apply din natin ang ating question of the heart, George, di ba?
0: Yes. Eh, paano kung, kunwari, ayaw mo kasing masira yung pagkakaibigan nyo, ayaw mo ding masira yung tiwala niya sa'yo, kaya pinipili mo na lang na itago na lang yung nararamdaman mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang catch kasi dyan, malalaman at malalaman niya din yan.
1: Yun na nga eh.
0: Alam mo bakit? Meron at meron talagang something sa gesture mo na ma-feel niya, teka lang, may gusto sa akin to.
1: Aha. But syempre, pag ipagpapatuloy mo na yung pagkikare dun sa tao, di ba?
0: Correct.
1: Na-feel at na-feel ng opposite sex.
0: Correct.
1: Na talaga, ay, iba na to. Ibang pag-aalaga itong ginagawa niya. May something talaga ito. Di ba?
0: Sabi nga dito, Dr. Heart, minsan, hindi naman mahirap ang maging totoo. Mahirap lang tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili kapag nakita nila ang tunay na ikaw. Ganun din, may ano din dun, may sense din yon kasi hindi naman lahat, alam naman natin, hindi tayo pare-pareha ng iniisip at prinsipyo sa buhay. Minsan, dun nandun yung takot na baka pag ginawa ko to, pag nagpakatotoo ako, baka hindi ako tanggapin.
1: Actually, dyan nagsisimula lahat eh. Fear of rejection.
0: Correct.
1: And fear of being accepted.
0: Yes.
1: Kahit saan yan eh. Sa isang relasyon, sa isang kaibigan, sa isang grupo. Diba?
0: Yes.
1: Or sa, sabihin na natin,
0: circle of,
1: sa buong, sa isang lipunan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Society.
1: Ganun. Kaya pinipili nating i-sugarcoat kung ano talaga tayo. Pero ang hirap nito, ha? Yung hindi katotoo talagang parang may something kang tinatago, di ba? Parang hindi kumpleto yung galaw mo.
0: Kasi,
1: alala ko nga, di ba, merong merong commercial to dati sa
0: sa isang
1: cough drinks ba yun?
0: Yes,
1: magpakatotoo ka.
0: Oh. Yung sumigaw si ano, di ba? Sumigaw dun si Tony G.
1: O, di ba?
0: Alam nyo, madaling sabihin, huy, magpakatotoo ka. Alam natin yung lahat eh. Pero, yung, you know, the kind of urge for you to be one, ando naman tayo, nagpapakatotoo naman tayo, hindi naman tayo lahat plastic, ano. Pero kasi, may inhibitions lang. Yun lang ang akin. Siguro, hindi siya sa hindi pagpapakatotoo, inhibitions. Meron ka lang mga siniset the boundaries, o yung mga tipong, hindi mo binibigay muna lahat.
1: Oh. Well, merong mga ganyan, ano. Yes. Oh. Ang ano kasi nito, sinasabi natin magpakatotoo ka, pagiging ano yan eh, it goes along with pagiging tapat.
0: Correct.
1: Diba? Ay, nako. Ayan, eto muna. Merong mga pumapasok na mga messages.
0: Oo, Dr. Hart, eto meron tayong traffic update from Kuya Ding. Traffic from Barangay Agusan or going to Barangay Agusan from Tablon. Heavy traffic na daw, may car accident sa may fast lane.
1: Ay, ganun. Maraming salamat, Kuya Ding, ha? So, grabe ang traffic dyan ngayon.
0: Correct.
1: Eto naman, batiin natin mula kay 0159. Pa-shout out sa mga staff ng Eden Solens sa Indahag, no? Ay, oo.
0: Yes,
1: Eden's Resto Manager kay Mr. J. Bonalos and sa kanyang fiancé na si Joy Escobedo, also to Jules Ka Estano Enad Enad Estano and Lingards, si Wangski, and finally si Mr. Donska Danlag, ayan, former dining supervisor, ayun, ayan, ng isang restaurant, ayan. That's coming from Tibas, the ano yan? The Damon Cagadas ng Indahag.
0: Yun. Hi din daw kay Miss Jacqueline Montibon, Frankie's beloved fiance. Thank you po sa inyong pakikinig. La Agramidia po hon.
1: Oo, ayan. Sarap kaya dun, di ba? Mag-overlooking ka.
0: Oo. Chill.
1: Eto, mula kay 5574.
0: Mm-hmm. Ayan. Si Mami Amy, may buntag, Doc Hart, at Sweetie George. Dalawang tulog na. Pasko. Grabe naman ito mga countdown si Mami. Oy, Roxanne. Mami Roxanne Macha, ha? Good morning, Wilma Osorno. Lorimer Sakala. Candy Ato, si Marisa Doroen. Leila Raz and BBQ Family. Kay Minel, kay Susan. Khalil, kay Jessa, kay Kyler, kay Princess Prime, og sa lahat ng mga nagbe-breakfast dyan. Hi to Mayor Miles. Ayan, good morning, Mami Amy. Thank you.
1: Oras natin, we still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George, ha? Keep your messages coming dun sa ating question of the heart. Again, our question of the heart, George.
0: Mahirap nga ba ang magpakatotoo?
1: Our text line, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ating Facebook page, ayan, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica, at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals, at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Eyes, purified ice, ang ice na masaligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayandioro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts 1021, that's our time. And you're still with us, Dr. Hart and I, yeah, till 11 o'clock. Nagunahan kami. Naghintayan, actually. You
1: said you are LOBO, Lobo, right there. Don't expect me to be your friend kung hindi ka totoo.
0: Diba? Mahirap din yun. Friendship kang ganyan.
1: Oo nga.
0: Oo.
1: Ang hirap ng mga ganun, para sa akin, George, ang hirap pagkatiwalaan, pag ganyan, pag hindi ka
0: yes,
1: totoo.
0: Oo.
1: Na hindi ka tapat at totoo. Diba?
0: Parang, yung pagiging totoo,
1: mm-hmm,
0: ay parang para sa akin, may sitwasyon. Pero yung pagiging tapat, lagi dapat tayong magiging tapat.
1: Aha.
0: Oo, kasi...
1: Right?
0: Hindi na. Hindi, ang ibig ko sabihin. Lahat tayo. Hindi, naipit
1: lang ako.
0: Alam nyo, may mga dahilan na tayo lang yung nakakaalam.
1: Oh.
0: Pero sa bawat pakikisalamuha natin sa mga taong nasa uh-huh paligid natin, kahit sino man yan, kaibigan mo man yan, o karelasyon, mm-hmm, pamilya, nasa mm-hmm trabaho, colleagues. Ayan. Yung pagiging tapat is a very, ano yun eh, very rare na personality. Pero, hindi ibig sabihin.
1: Hindi, ah, hindi very rare. Ah. Marami kaming ganyan.
0: Ah, marami. Oo naman. Alam ko yan. No? Pero, ang ano lang dyan, ang catch kasi sa pagiging tapat, Dr. Hart,
1: mm-hmm,
0: people will know that whatever you say, totoo.
1: Ito ay tinatawag nating pundasyon ng tiwala.
0: Correct. Kasi yung pagiging totoo naman, gaya ng pag-ibig lang yan, very vague eh. Napaka, very complex din yan na usapin.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagiging totoo. Kasi there are things, there are situations na parang you have to consider if you can be an all-out person in this kind of situation or parang may, sige, ano muna, oh, may preservations ka muna.
1: Alam mo, pag mga ganyan, kasi pag, yun, isa kang tapat at totoong tao,
0: yes,
1: eh, alam mo, mas madaling magtiwala yung mga, yung pamilya yes mo, yung kaibigan mo, yung mga kasamahan mo sa trabaho.
0: Totoo yan.
1: Diba? Marami. Totoo yan. Yung friends mo. At yung mga taong kakamit mo lang, diba?
0: Yes.
1: Mga tipong ganyan. Mm-hmm. Madali sila magtiwala dun sa mga sinasabi at ganun din sa mga ginagawa mo.
0: Correct. Correct. Pinapakita mo yun through your actions.
1: Sure.
0: Hindi lang naman sa words, di ba? Just like love. Pinapakita natin, hindi lang naman sa I love you yan eh.
1: Aha.
0: Oo. Pati sa kilos at ano din yan.
1: Sa kilos?
0: May kilala akong... May kilala akong ganyan.
1: Pagmahal yun.
0: Mapagmahal yun. Umaapo ng pagmamahal yun.
1: Oo nga.
0: Ayan, sa kilos at salita.
1: Ayun.
0: Oo, di ba? Hindi lang naman kasi sapat na...
1: Na alin?
0: Na I love you lang.
1: Aha.
0: Oo, syempre may mga... Ano,
1: e siya ba pinapakita niya sa'yo?
0: Sana naman ipakita mo na.
1: O hindi mo pa nakita hanggang sa ngayon?
0: Wala eh. Ewan ko ba?
1: Eto mula kay 6951. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Lingaw lang ko, bisan taman lang may maminaw ninyo. Paka-paka among Heart FM. Dili sa akong fast food o bigasan. Saan yan? Sino to?
0: Sige,
1: grabe.
0: Na.
1: Oo. Ah, release na. Oo, dyan sa Maramag.
0: I see. Oh. Ate Neneng.
1: Ate Neneng.
0: Uy, hi kay ano ha, Master Sergeant Tony Realista, ang kanyang husband. At sa lahat ng mga staff ng fast food ni Ate Neneng.
1: Ano yan? Ate Neneng's Kainan ba yun?
0: Ate Neneng's Kainan.
1: Ay, talaga. Or, sana pag nandyan ako sa Maramag, kakain ako dyan, Ate Neneng, ha?
0: Baka may ano yan, 24-7, ha? O, di ba? May sabaw ka ba dyan?
1: Ay, kasarap niyan.
0: may pares-pares pa, uh-huh, ganun. Ganun ba yun, ano mo, ate, yung fast food mo? Bas hindi, ay, di ba?
1: Always daw talaga sila naka-Heart FM. Maraming salamat. Thank you.
0: At sa ating Facebook Messenger naman. Hi, I'm sorry, Robles. And Mami Marilyn Gonzalez. Uy.
1: Ano?
0: May ano siya. Nagpa-shoutout yan.
1: Ah, nagpa-shoutout.
0: Shout out sa kanya mga silingan dyan sa may Chavez Compound, Zone 2 Kugman, yan naka-heart
1: Carmen.
0: Fan.
1: Zone 2 Carmen.
0: Zone 2 Carmen pala.
1: Ba't napunta ka sila sa Kugman? Sino ba? Taga doon ba siya?
0: Ewan ko. Ayan, Zone 2 Carmen, Sinalita, Favila, Analisa Niones, Winnie Bolhano, Rosalyn Wao, at si Atsa Omerchigo's family, and also sa kanyang friendilets na si Mami Amy Balamadres at Mayor Miles sa Kamamanan. Thank you.
1: Akala ko lumipat na sila, Mami Marilyn, sa Kugman.
0: Pasinsya. Pasinsya.
1: Ay, pwede kayo mag-message dun sa ating Facebook post. May post po dyan si George, yung ating question of the heart. Ha? Gaya na lamang ni Marifel de Quito Ahes, sabi niya, good morning, Dr. Heart and Sweetie George. Para sa akin po, depende sa situation po. May mga bagay kasi na dapat at hindi dapat. Yun lang po. Love you, Heart FM. Salamat sa programa niyo. God bless din sa inyo. Ayan,
0: thank you,
1: maraming
0: thank
1: salamat.
0: You. Ayan si Carlota Alsola, hindi, sabi niya. All out mo ilabas, totoo, para alam mo kung tutuloy pa ba siya o hindi. Mm-hmm. Umpisahan mo sa courting relationship. Kung paano,
1: kung anong uri ng pamumuhay mo.
0: Nang magkaalaman, mamaya akala niya mayaman ako, maganda, family background ko, social yung mga friends ko, may assets ako, kahit dalaga pa, mabait ako, etc. Diba? Prangkahan na lang para tapos na.
1: Maganda yun, prangkahan. Diba? Ipakita mo kung sino ka. O, diba? Taas mo kung ipakita kung ano ka. Diba?
0: O, yung parang tipong, okay, whether you love me or not, this is me.
1: Gawas na lang yun, ngilan ang batasan na to.
0: Ay, oo.
1: Kung may kailangan pa tayong baguhin.
0: Ay, oo, Dr. Hart. Alam mo, yun nga sabi ko, hindi naman sa pagpapakatotoo. Mm-hmm. Pero you also have to consider each situation that you are in.
1: Yun.
0: Iba yung pag nasa pamilya, nasa trabaho, you know, with friends.
1: Eto naman mula kay Ray Sabellino. Sabi niya, yes, it's difficult to be true most, especially... Yeah, again. Yes, it's difficult to be true. Most especially if you encounter siguro judgmental persons. What is important that you don't need to prove yourself to them. Just ignore because you're the one who knows yourself and your family loved ones knows better. So, ayun na nga. Dapat maging... totoo ka sa sarili. Never mind what others say daw. Sabi ni... mga taga-tisha
0: yung tari. Si Ray.
1: Ay, ito pala si Ray.
0: Hi, Ray. Uy, naka-comment ka din ha.
1: Wow.
0: Doon sa ating Facebook page ha.
1: O, diba?
0: Tisha eater. Yan, mag-anong mat.
1: Oo.
0: Oo naman.
1: Mahirap daw pag judgmental yung tao, di ba?
0: Oo.
1: Gina-judge ka na kaagad ng mga ganun.
0: Oh, di ba nga?
1: Bakit sila ganyan? Do not judge. You are not a judge.
0: Pag-judge ka, tsaka ka na mag-judge.
1: You're not a judge, Your Honor.
0: Ay, nako, Your Honors.
1: Sige, keep your messages coming. Pwede kayo mag-message sa amin at sa aming Facebook page. Nandiyan po yung ating Facebook post sa ating question of the heart. Mahirap nga ba ang magpakatotoo? Pabot niyo po sa amin yan. And also, through our text line, 0917-157-9927.
0: And 0961-892-4927.
1: 10:31, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. Kinabuhi.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was something from Michael Learns to Rock. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ano na? Nagpapakatotoo ka na ba? What a question. Yan po yung ating question of the heart, ha? Yung mga kaka-tune in lang. Mahirap nga ba magpakatotoo? Ayan, kasama kami ni Dr. Heart. Mag-sharing. Gusto ko yun eh. Sharing of thoughts.
1: Alam mo, masarap magpakatotoo, George.
0: Yes. Yes.
1: Diba? Kasi wala kang tinatagong kasinungalingan.
0: Correct.
1: Kaya mas magaan yung pakiramdam mo. At malaya ka makapag-isip. Ika nga.
0: Yes.
1: Diba?
0: At ano lang yun eh, it's just a way for you to really free yourself, di ba? Di naman sa, you know, sa bawat panahon ay ikaw ay, hindi kasi ganito ako eh. You know, you also have to consider what are the things that could be done according to who you are, depende sa sitwasyon.
1: Alam mo, kalimitan, nabubuhay tayo dahil dun sa standards ng ating lipunan,
0: correct,
1: ng society.
0: Yes.
1: Diba?
0: Totoo yan. Totoo,
1: dapat
0: totoo
1: ganito
0: yan.
1: Ako, dapat ganito, diba?
0: Mm-mm.
1: Yan ang mahirap. Hanggang sa eventually, you're faking yourself na. Diba? Ang
0: yes
1: hirap kaya ng mga ganun.
0: Puro. Sabi nga nila, mas pipiliin mo ba yung maging totoo at mawalan ka ng mga taong nasa paligid mo kasi alam nilang hindi to ikaw eh. Ay, parang iba ka. Parang
1: alam mo, di ba?
0: Kalimitan,
1: pinag-uusapan yan sa circle ng mga
0: yes,
1: ito.
0: Yes, yes.
1: Diba? Sa offices, nangyayari ng mga ganyan. Di ba? Saan mo na siya? O, hindi mo na siya. Lahi umanggit siya, di ba? Oh, mga tipong ganyan.
0: Parang may something.
1: Iba talaga kasi pag yung pinakita mo kung sino ka talaga. Diba?
0: Yes. And people will appreciate you for who you are. And may panahon na you can, you know, 100% absolutely yourself.
1: Mm-hmm.
0: At meron ding panahon na kailangan, uy, teka lang. This is still me, but this is me in a appropriate, yun, appropriate way.
1: Yun ang sinasabi ko kanina, takot ka dun sa rejection.
0: Yes.
1: Baka ikaw ay ma-reject.
0: Oh, at mahusgahan.
1: At baka hindi ka ma-in sa kanila. Diba, yung in
0: alam
1: word
0: mo,
1: na yan.
0: Yes.
1: Gusto
0: yes
1: ko lang kasi maging in sa kanila. Kaya gusto kong ganito, di ba? Kasi ganito sila. At sisikapin ko na rin. Parang, sige.
0: Ano ba yung mga
1: nila? Fake ko na lang din na ganyan din ako.
0: Yes. Oh. Eh, minsan, alam mo ba, yung mga ganyang bagay, it's a burden every day.
1: Oo naman.
0: It's a burden because you have to live up to their expectations. Kung ano ka, might as well, kung ano ka talaga in the most appropriate way that you are, then do that.
1: Yun yung sinasabi ko kanina, wala kang kapayapaan sa sarili mo mismo.
0: Yes.
1: Diba? Sige, ito nga muna. Mula kay 6896. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Happy Thursday. Ang magpapagreet ito mga taga Mars Laundry Hub. Diyan po sa may Ilaya Carmen. Kay Richard, Mary Ann, kay Crystal May, and to Krisha May. Maraming salamat sa inyong
0: thank
1: pakikinig
0: so
1: sa Heart
0: much
1: FM.
0: Ito naman si 1378. Another very hot day here in Minsamongan, Quezon. Bukidnon. Still evaluating with Vic Gars, Jun Tisoy, Sherwin, kay Meline, and Salome. Shout out sa tanang constituents sa Barangay Minsamongan from your avid listener, si Ate Nenette Leonardo.
1: Saan kaya Minsamongan? Ngayon lang narinig yan.
0: Sa may Quezon.
1: Sa Quezon. Oo nga.
0: Quezon, Okinawa. And ito sabi pa ni 0159 Dr. Heart. Once again, Miss George and Doc Heart, please do send my warm regards to Miss Marisa from Makilala, North Cotabato. Greetings coming from Tibas, the Damon Cagadas over at Eden Solace in The Hague. Ayan. Shukran.
1: Ayan. Maraming salamat for listening.
0: Ay, ito naman sa ating Facebook naman tayo. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga...
1: Ano yan, magbabalita naman
0: tayo. Ninanood ko. for the newest ano, yung mga new comments natin. Ayan. Kasi I can
1: mukhang
0: see
1: bagal ng load ngayon. Ano na nangyayari sa internet natin?
0: Ay to Sir Dale ha, ng Ritter Taxi. Maraming salamat.
1: Sa lahat din ng mga Grab drivers listening to us right now. Good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig lagi sa Heart FM. Ito meron silang grupo eh, ang mga kagayahan.
0: Grab kagayahan.
1: Kagayahan. Maraming salamat.
0: Kitoda Taxi. Ayan, maraming salamat.
1: Yung Kitoda. Kitoda. Sa may Lungkit Guy.
0: Maraming salamat.
1: Hi po sa inyo lahat dyan. Sige, keep your messages coming. Do text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook post po natin or page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 1046, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7, this is Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Food Incorporated.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sneaker, that's more than just the two of us. Dapat magsimula sa sarili natin, yung pagiging totoo natin at pagiging tapat natin. Sa mga kaibigan man, sa ating mga mahal sa buhay, yes. Sa ating mga kapamilya, di ba? Ganun dapat. Sa ating mga katrabaho na rin. Diba? Importante yan.
1: True. Oo, kasi doon kanila, yun yung kanilang tawag niyan, foundation, how to treat you as well.
0: Yeah.
1: Remember that you don't do unto others what you don't want others do unto you.
0: The golden
1: rule talaga yan. Oh, di ba? Alam nga naman, di ba? Magpapakabait sila sa'yo. Mm-hmm. Pangit-pangit ang ugali mo. At tapos sasabihin mo na, eto ako this is me. I'm just being true to myself. Sabi ko nga, may mga sitwasyon na hindi natin kinoconsider yung mga ganyan. Yung talagang, I wanna be all out. Yes, merong good side and bad side ang bawat isa. Sana manaig yung good side all along.
0: Dahil nga sa kagustuhan nating main, yes, dun sa society, di ba? Na kung saan ginagalawan natin, we tend to be a copycat. Di ba?
1: Yung attention.
0: Huwag maging copycat at nang ikay hindi maging cut-cut.
1: Oo. Kapag ikay kumat-cut, nako, mahuhulog ka. Kaya mag-ingat. At Dr. Hart, patiin ko lang, nakikinig yung mga taga-Dinas Food House.
0: Hoy!
1: Hi sa inyo, ha?
0: So may Nazareth yan.
1: Oo, so may Nazareth. Di ba mainit ngayon? Nako, may halovers dyan.
0: Ay,
1: sabi
0: talaga
1: nga, oo.
0: Ano yung halovers?
1: Yung parang haluhalo.
0: Haluhalo? Oo. Haluhalo ng mga lovers ba? Halovers?
1: Diba, overt? Oh, halovers. Ang Paayas family, ang Pong family, si ang Lorefe Galvez, si Ma'am Donna Gailoa, si John Perse Pahe, Nilia, at si Ate May Sato. Ayan. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayan. Maraming salamat for listening. At ganun na rin sa mga kaibigan natin nakikinig dyan po sa Madonna, di ba? Madonna and Child. Ayan.
1: Ang
0: daming nakikinig sa atin dyan. Uy, birthday kahapon ni di ba?
1: Ni Ate Cha.
0: At Mami Cha. Sa may bulwa.
1: Sabi niya pupunta
0: narinig
1: daw siya.
0: Narinig ko hanggabi. Happy, happy birthday sa inyo, Ate Cha.
1: And speaking of happy at celebration, Dr. Hart, happy fiesta, Barangay Puntod.
0: Ay, Barangay Puntod.
1: Ayan. Viva Senor San Nicolas de Tolentino.
0: Ayan. Ah, talaga kompleto. Dito, alam na alam mo, ha? Parang
1: syempre,
0: hindi ka nag-MC doon, ano?
1: Dagan salamat, ha, sa mga Barangay Council. Ayan.
0: Kay Kapitan Dacero.
1: Yes, kay
0: Kay Kagawad Beha.
1: Thank you po sa inyo. Ayan. Maraming salamat.
0: Asya, magra-wrap up na po kami. Maraming salamat, ha, sa mga nagpadala na kanila mga messages dubo sa ating question of the heart. Mahirap nga ba? Mahirap magpakatotoo, pero dapat gawin natin yan.
1: Yes. Alam mo yung mga taong totoo, you know that the blessing at yung hindi na nila parang hindi mo na iniisip kung ano yung magiging bukas because you're very confident. For that.
0: Yung taong totoo, hindi iwawala.
1: Correct.
0: Kasi laging totoo.
1: Laging totoo yan. laging right.
0: Ayan.
1: Keep right, sabi nga. Ay, si Ate Cha. Sige.
0: At talagang nakikinig sila.
1: Oo, nakikinig talaga si Ate Cha. Happy birthday.
0: Asya, wala na po kaming oras, sweethearts. Magpapaalam na po kami. Si George, babalik mamaya.
1: Yes, dear heart po, alauna hanggang alas 3.
0: At hindi lang dear heart. Ha?
1: Yes, mamayang gabi din. Nako, magsasama tayo for your favorite request. Ayan, mama, your favorite show for your request. Ayan, Heartlines po, 7 to 9.
0: Alright. Again, maraming salamat sa mga sweethearts natin na nag-participate sa ating Question of the Heart. At syempre, mga nagpa-shoutouts. Maraming salamat. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Always take good care of yourselves, ha? Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: Heart FM Time. It is now 11:40.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusyo alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:52.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao. Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras nato nga panagkuyog sa atong tulumanon, imong tulumanon, din makat-on kag daga mga butang. Karon mismo og labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batut.

0: sayop, maugin mo, na kaminos mong tanan na ako.
1: Dehe ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan, nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw ni Aylo, pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko, nga dungag ka lang sa palamunyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako na malanggit kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunungon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kagimunyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender, Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunob og Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: usahay ra ka mahalon. Ayaw gid daw nag-abusari. Kay tagsara na. Pero sa atong tulumanon, hindi lamang pumiminsan, kundi always ta na makat-on sa matagbutang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!

at hindi alam ni Lana na bukod sa kanya ay nakikipaglaro pa ako noon sa iba pang mga babae. May mga pagkakataon pa nga na bakla ang dinadala ko sa condo unit noon kapalit na malaking pera na dinidemand ko sa kanila. Nakaramdam ako ng kaluwagan sa buhay. Pakiwari ko, Lady Batod, inulan ako ng biyaya mula sa langit. Mas lalo kong ipinagmalaki na kahit wala ang aking pamilya, kahit wala akong trabaho, ay mabubuhay ako. Gamit ang aking katawan, kagwapuhan, karisma, at puso kung kinakailangan.

0: Dini sambay si Adolf kau, Almel.
1: Ha? Adolf?
0: Ang bayot yun nga tag-iya og salon nga si Adolf. Wa ka kuno dito sa kipuyan mong kondo. Dini kanya kipangita, oi. Wa na makuno kami kontak niya.
1: Pasagdi.
0: Nga naman nangita ni mo si Adolf kau? May nahitabo na niyo? Gipang kwartahan na sab ni mo siya? Og naglaom siya gugma gikan ni mo? Isip bao sa mga pabor nga iyang gibuhat diya ni mo?
1: Oh, may mo ba? Waki? Gaw?
0: Ayaw na lang ko na pagsukit-sukit.
1: Kachis mo susab ni mo eh. Mura ka magbayot.
0: Namayot ka tingali, onsa. O ya, human mo pang wartahon o human mo giagrabyado, likay-likaya ni mo?
1: Ayaw ko na pang hilabot.
0: Ani magod siya mangita ni mo? Ang yawit ko na sa motor nga gihuwa mo, iuli na ko no? May bahad ba si Adolf? Ikiha ko no kaniya kung dili ko no ni mo ibalik ang yawi sa motor.
1: Unsa?

0: Nakita mi sila na Manoy dito sa mall. Nagkasugat kami. Unya. Gisultihan ko niya nga mahimo ko nang muduaw kami dito sa condo unit nga iyang giabangan para nimo. Ako ang magbuot kung kinsa ang padayonon ko dito, nakabati ka. Ayaw ka bala ka, Manoy. Dili mi masaag dito. Maayo. Nagkundo-kundo ka naman. Nga na muanhi ka pa man din sa bahay. Ah,
1: hilasagod.
0: Didan ko nuhay ko ninyo sa pag-anhi. Usabay niyong ipanghambog ining baya nga idao naman ninyo nako.
1: Laparuhon tayo noong kamoy, imo.
0: Nalto ka masagda ng tikas nga mo dapat nako. Dili naman, Noy. Gawas pa, ikaw ang hilas natong tanan. Nagpabuhi ka sa imong girlfriend pero pirmi ka gihapon masaag din eh. Aron unsa? Aron inaong mo na mo nga kunuhay asinsado ka? Naa ka sa mahalong Pinoyanan pero dili imo.
1: Paabutan nga makasal kami sila na.
0: Kay na nang tungura, ang tanang iya, ako na usab. Unsao naman lagdili, gid mo magkadayon. Kung masayod siya sa imong mga binuang sa uban pang mga babay ug mga bayon.
1: Unsa?

at binalaan ko na naman ang aking pamilya na huwag sabihin kay Lana ang mga monkey businesses ko. Sa kanila kasi laging pumupunta at hinahanap ako noon ng mga babaeng parausan ko at maging mga baklang ginagamit ko sa ngalan ng pera. Kung kaya sila din mismo ang minamanduhan ko noon na huwag akong ikakanta kay Lana.

0: Kumusta ka din sa kondo, Almel?
1: Okay man lang, Lana. Pero perming mingaw. Kay, wa man ka permis sa kong dool. Labi na kung gabi eh.
0: Aha.
1: I love you so much, Lana. Og salamat sa pagpanggasab ni mo din ako.
0: Masa magtarong ka lang na ako, Almel. Og isaad mo na akong irespeto mo usab ang imong pamilya.
1: Oh.
0: Kaysa higayon nga masayaran ko nagbinuang ka sa itong relasyon. Og mahibawan sab na ko nagbinastos ka na sab dito sa inyo. Makigbuwag na ko nimo. Sa hintit.
1: Unsa?

0: unsa kini mga binuang nga gibuhat mo, Almel, anak? Pa, huno nga kining tanang kabuang mo kay kaslono namang kaka mo sila na. Ayaw nga mo pagbuot sa diskarte ko sa kinabuhi ko, pa? Almel, magpakasal kami sila na. Ug samtang wa pa ka na mahitabo, gawas nun gihapon kong buhaton ang tanang gusto kong buhaton. Way magbuot, bisan ang Ginoo. Almel!
1: Entitled kaayo, naging mga tao ba nga kanang sobra kay kumpiyansa silang kaugalingon pero wa sila mahibaw nga sukwahi sa mamay mong mahitabo. Kunitandi sa ilang mga plano kay ang panahon, ang kapalaran, maray mo bunggo na to. Charat! Anyway, kamakabuhay, unag ikadawag na pa lamang sa chapter 6 sa Revelation sa itong sendra nga si Almel ang atong nabati. Mamalik na yun, taha. Humansa pipila ko mga painom doon para atong ipadayon ng pagbasa at pagdrama. Kaya na pa ikatulog at tapos ang natipaka nga parte sa chapter 6 ay ang istorya. Kanang tanahan din nilamang kihapon sa atong tulumanon, iyong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solilarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay. Kabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Ligang salamat sa pagpaminaw kanunay ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong partner sa pang-adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi nga dili kinalang atong iit sa puwera o ipadaplin o dili angay nga atong kalimtan, kinalang atong inumon, isip atong dietary supplement para protected ta kanunay ka makabuhay. O kung doon natin mga balatian inanay na itong mawagtang sa itong sistema. Kaya nga naman, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan ka ng mga ingredients gagiusa lamang da mismo sa itong kapsula ka makabuhay na makahatag o kaayuhan sa itong panglawas. Doon natin mabenepisyo ng mga kaayuhan ng bonggang-bongga. O gusto na dila sa daghan ng mga ingredients nga naa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilan sab na isi 5-leaf chase tree. Nga doon ay si ang tipiko nga name nga Vitex Negundo. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama din sa atong nasod Pilipinas ka makabuhay familiar na sa tanom nga lagundi. Kana na ila na kaayo isip usa ka ornamental nga tanom. Tungod kay nindot kaayo ang mga lilang buwak ana. Og medically speaking, ang mga dahon usab sa lagundi ka makabuhay doon ay medicinal properties nga scientifically proven na kaayo, as in tested and proven na. Mga na ang pangutana karon, ang lagundi ba para sa kanang hika or hubak, ang tubag o kamakabuhay? Ang lagundi tambal sa hika, ganon, hubak. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak, wagid na ay kanabitaong hingpit nga pang-ayo bitaw gyud ana sa pagkakaroon. Pwede mo lamang na ang kanang i-manage ng mga symptoms. O na importante kayo ng mga pamaagi kung ano saon nga i-regulate nato o i-manage sab nato ang atong hubak mismo. Labi na sa mga mismong mga pasyente sa hubak. Ang mga daon sa lagundi ka makabuhay, napamatod anak ka na nga bonggang-bongga, as in effective kaayo sa pag-atubang sa mga simptomas sa hubak. Usa ka na sa ginirekomenda ng mga tanom, isip tambal, hangtod na karon, isip treatment sa hubak ka makabuhay. So in short, ang lagundi para sa hubak, epektibo kaayo. Regular lamang ang pag-inom ana sa usa ka tasa nga kanabitang murag gihimong herbal tea, ang lagundi. Og mahupay na ang kahuot sa dughan, ang pagtukar sa hubak, min ana. Unya, kung ikaw ubuhon lang, kanang wala kay hubak, bitaw kanang ginaubo lang ka, usay ubuhon magintano kay masubawan, min ana ba? Kung ubuhon ta, maglisod sa tausay na ginhawa, kay huot usahay, sige tag-usig, mura tag-iro, no, kanang mag-usig, kanang bitaw marasig ububang, nasakit ka na sa tutunlan, na matunong raman ang pagpanggimok sa itong tutunlan, o kanang nagag mga tao, kanang hilom kay palibot. Nya mauawan ta usahay kay murag bubuto usahay no. Nako nindot kaayo nga itambal sa atong ubo usab ang lagundi. Oo. Kay dili man lang nasa hubakon lang ang mga tao. Kanang hubakon man good nga tao, naa gyud apirmi ang yang ubo. Nya usay ba allergy na lang na siya sa mga abog, aso, or sa perfume baron, puto karayahang hika minani. Or kanang gipunga, nagsigig baktas, o nag-exercise og tamantama, muto ka ng hubak. Ano, kanang hubak ko na daan ba? Pero kanang tawang nga giubo lang, mawagtang ragid na. Pero dili lang kay sa hubak lang, tambal ang lagundi, labi na sab sa kanang giubo lang. Natakdan lang ka, kay giubo imong ka-opisina, imong friends, may nanakaywa manampong sa iyang baba, samtang may hatsing or may ubo, ana. Ang mga dahon sa lagundi ka makabuhay doon ay anti-inflammatory properties na mugana lang na sama sa antihistamine and cough expectorant. Kana nga mga characteristics, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apil na diha ang paghubag sa atong tutunlan o ingon man sa atong pag-ubo mismo. O para makuha nato ang pinakabonggang resulta, Ug para mas makatulog ka sa gabi, muinom kita sa nilaga nga dahon sa lagundi regularly. Ug ang lagundi ka makabuhay usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao bitaw nang nindot yun nga everyday ta mutuman ana. Kay sa kadaghan sa mga ingredients nga naa diha, daghan usab ug ubay-ubay ang mga kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas ug maigo ang uban pang mga sakit o balatian nga naa diha sa atong lawas. Mao na nga everyday gayon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang again dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsang pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon ha. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Nang bonggang-bongga sa mga mahiligon og kape, bonggang-bongga ako ikarekomendar nimo mismo ka makabuhay ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung sa manang naanda nimo nga kape nga dili ato ang kape, ipadapli na kay labinago kay makuha or maani nga benepisyo para sa imong kalawasan, nga dili pad yung kaprotektado, ang gisatisfy ka ang imong cravings lang sa pagkape, nakukuwang ang prilibilihiyo o ang imuhang benepisyo nga makuha. O na nga ari kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag nag 17-in-1 tungod kay all-in-1. Tanang ingredients nga makaayo sa tong lawas na anasab sa tong kape. Sa 17 ka mga ingredients nga naasa tong kape ka makabuhay, o sa diha mao ang bayabas. Ang prutas nga bayabas. O hasta na ang dahon. Dahon o ang prutas nga bayabas, doon na na'y mga nutrients. Apil na di ang vitamin C and potassium na makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw o guban pang body systems. Makatabang ang bayabas, dahon man na or bunga or ang prutas mismo sa pagpaubos sa level sa itong blood sugar ka makabuhay. Good news na, labi na sa mga diabetison or katong mga tao nga at risk kay nasa ilang kaliwatan na nasa ilang dugo yana, or sa iyang lifestyle or ang nakupuruhan nga magka-diabetes siya. So bonggang-bongga di ang atong bayabas nga prutas or ang dahon mismo. Makapaboost pag yun na para mas mahimong healthy ang atong kasing-kasing tungod sa guava or sa bayabas. Doon namin tayo 12 ka simana nga pagtuon nga gipahitabo sa usa ka gatos og 20 ka mga tao, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang pagkaon sa hinog na bayabas before ang pamahaw or paniudto or ang panihapon, pasa before meals, can cause an overall decrease ang pag-ubos mismo sa blood pressure by 8 to 9 points. Nga doon ay reduction in total cholesterol by 9.9%. Kung ang pagsaka mismo sa good or HDL cholesterol or good cholesterol sa 8% mismo. Unya ang bayabas mismo, ang prutas o ang dahon, makatabang po para ma-relieve na ito ang painful symptoms sa mga menstruation sa mga kababayenan. Doon ay 197 ka mga kababayenan nga gipailaw sa usa ka pagtuon usab ka makabuhay na naka-experience sa isang pagpanakit ng simptomas sa ilahang pagkarmitang duawan sila silang binuwan ng sakit. Inana. Nadiskubrihan na ang pag-take og 6 mg of guava leaf extract every day, nirusulta ka na sa pagkunhod mismo sa sakit, sa intensity ng sakit. So bonggang-bongga na para sa mga kababayenan, isip painkillers ang bayabas. Ang bayabas usab ka makabuhay, makatabang na para sa tuang programa nga kanabitawang muubos ang ato ang timbang, muniwang ta sa atong diet na bonggang-bongga. Oo, kay weight loss friendly food ang bayabas. Ang bayabas magudo na lamay 37 ka calories. Oo, sa usa ka bayabas nga prutas lang na ha, kamakabuhay. Kunya 12% lamang pud na sa imong girekomenda nga everyday nga makuha ni mga fiber na amis mo di sa bayabas. Low calorie snack ang bayabas. Una pwede rin nga maghabhab kag bayabas, no? Unyang wa kay bungas bayabas, wa mo'y punuan sa bayabas, asa mo tamanguhaan niya? Makabinipisyo ta, oy, ang bayabas. Usa lamang sa 17 ka ingredients nga naa sa ato ang kape sa atong EXL coffee mix. 17-in-1. So unsa na imong gipaabot para makabenepisyo og kaayuhan para sa ato pang lawas og sa atong health? Manginom na ta every day kay dili lang ato ang craving sa pagkape ang ato ang masatisfy. Kaprotektahan pa nato ang ato mga kaugalingon. And syempre mamaayo tagi ka sa ato mga balatian pinaagi lamang sa ato pag-inom sa atong EXL coffee mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat ka makabuhay. Ug siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Batu.
1: And now, kamakabuhay niya ng sumpay ng bonggang-bongga, ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelasyon sa tong sender, nga si Almel Nauna. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Bato, tila wala namang boses ang aking pamilya sa lahat ng kagustuhan ko. Tinotolerate na lamang nila ako kumbaga sa pamamagitan ng wag pangingialam sa akin. Pero batid ko na noon pa na isang maling hakbang ko lamang, intonses ang lahat, maging sila na ay mawawala sa akin at ang pag-asang yumaman sa piling niya, mawawalang parang bula kapag hindi ako nag-ingat. Pero ginampanan ko ng maigi ang aking papel upang huwag mabuking.
1: Sa paminsar mo ba, Almel Apo? Malampuson ka na sa imong kinabuhi karon? Og magdayo na ang kaharuhay nga imong natilawan uban kang lana.
2: O ganun ang utana ka na kuana, Lolo Bunjing.
1: Wa ka maghatag og kahasol na mo. Salamat kay wa na ka na mahitabo. Pero nahuna-huna ko, wa ka gihapon magsubay sa daan nga tarong. Karon nga wa ka na sa mong puder.
2: Unsa?
1: Ayaw pagdahom nga magdayon ang dinautan mong katuyuan sa mga tao sa imong palibot. Kung dili diniyos ang tanan, laumi nga matapos ang tanan, og mubalik ka sa naandan.
2: Di pangyamaraot ko ni mo, Lung? Di maldisyon ko ni mo?
1: Dili sa ingon ni Ana. Pero kamatuuran lamang ang gisulti ko.
2: Naibaw ko asa pa ingon kini tanan. Sigurado ko sa sangkuan.
1: Kaharuhay. Kay dili na ko gusto mubalik pa sa kapubrihon nga naagian ko sa atong pamilya. Almel!
2: Gibingaw ko ni Mama. Kuniya pa lang siya. May muatiman ang tanamo. Nako. Sama ining gihilantan ko karon. Pero nahibong ko sa akong hilanat. Kapinsimana na nga ingon ini. Ano man kakini. Magpa-check up ka ako.

0: dili pa ko mo pa uli sa bahay. Lipaya una ko, Almel.
1: Lana.
0: Gimingaw ko ni mo, Almel.
1: Lana. Ayaw. Dili ko. Ha? Dili mahimo.

Kalibaton mahal ko po si Lana kahit na higit sa kahit na ano paman ay pagkakaperahan ko lamang siya. Kaya po lamang na mga sandaling yun ayoko siyang magalit sa akin kung kaya't ipinagtabuyan ko siya sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi ko na rin po kasi alam noon kung saan patutungo ang buhay ko pagkatapos ko matuklasan ang kahindik-hindik na katotohanan sa aking buhay. Noon ko po simulang na-realize, Lady Batod, na sa lahat ng pagkakataon pala, kailangan natin maging mabuting tao dahil hindi natin alam kung anong karma ang darating para sa atin.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay imong nabati ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelation sa tong sender nga si Almel. Wa pa mi end dito ang yung story. Mao nang sa sunod nga revelation, sa sunod nga pagkakataon, sa sunod nga yugto. Tulumanon nato no ang atong tambagi ko Lady Batod sa pagpadayon ato pang sumpayan ang revelation ni Sender Almel ganon. Pero uni ang mamalik ta alang sa atong panahisgot. Oo, ang ato pagtuki. Oo, sa ato pagtimbang-timbang sa ato nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa ka higayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Buhay, syempre atong balikan gihapon ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Nakatumarka na ba ana karon or kaganiha or basig unya ka pa no ang imong schedule? Naginay schedule no. Ikaw may magbuot kung unsa orasan imong tumaron. Naraman na nimo. Pero syempre kasi kung ikaw di malimot, ayo in town kun butang ko taon na di sa imong mga reminder ipilit mo di sa imong refrigerator o di sa imong bungbong. o imo i-remind ba nun si mong cellphone. Kaya dili sabi ka mahaya na nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay na kinahanglang everyday or adlaw-adlaw na ito ng pagkatumaron. Para nga kita bisan pag-healthy ang atong lifestyle o tagi pamati sa lawas, natay pang protection ba batok sa mga bacteria, mga virus or mga sakit ana. Kung pa lang nito natay mga balatian na ato katabangan mahinahinay nato sa pag-abugnag sa pagwagtang anang tanan sa atong sistema para baliktas sa atong kahimsog kay nindot rayon nga magpakabuhi nga komportable nga watay gipamati sa lawas. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan ka ng ingredients kay giusa lamang diha ka makabuhay. Syempre usa sa daghan nga mga ingredients nga nadiha nga syempre kita mismo hanggang atong lawas makabenepisyo, nadiha ang mga vitamins sama sa B1, B6 and B12. Diba wa gyud gitihik-tihik. Gidaghan naging daan. So dili sama sa vitamin C or A o uban pa ka makabuhay ang B vitamins. Usa ka grupo sa 8 essential nutrients na asa ato ang kapsula. And collectively, kamakabuhay, ginesiguro sab-ana nga healthy and of course optimize ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan usab sa B vitamins ang nagkadaiyang mga internal processes sama sa metabolism, sama sa transportation or distribution sa oxygen, ingon man pagtibuok sa mga bag-o nga mga cells. Doon ay mga nagkadaiya usab nga functions, ingon man nagkadaiya nga mga benepisyo, ang matag-usa sa 8 nutrients sa B vitamins. Okay, atong isa-usahon, kanang vitamin B1 or thiamine. Importante ka na sa conversion, sa pag-convert sa nutrients ngadto sa pagka-energy or enerhiya. O ingon man sa pagsiguro nga healthy ang growth sa mga organs sama sa atong kasing-kasing and as well as ang atong utok kamakabuhay. So bonggang-bongga ang mahimo sa vitamin B1. So arita sa vitamin B6. Ang vitamin B6 kamakabuhay nagatabang usab kana sa pagtibuok sa mga red blood cells. And syempre ginaistudyuhan ang characteristics or ang kapasidad mismo ana aron nga protektahan ang endings sa mga nerves. So importante sab gihapon ang vitamin B6. Ug ang katapusan, ang vitamin B12. Nagapapaspas ka na sa pag-regenerate sa stressed or damaged ng mga tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. So, bonggang-bongga ang vitamin B1, B6, o B12. Munang ginatawag na ito o vitamins na kanang B or B vitamins. Ang B vitamins na makabuhay na ana mismo, syempre, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumar gitaan na everyday. Isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Sa atong pagbalik mismo, kamakabuhay, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Siyempre kamakabuhay, nga itong tambagi ko Lady Batod program, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok siyempre na sa mga nagkadaiyang mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilay inumon, Lady B. Okay, sige, paminaw. Atong balik-balikon kay Everyday Mangyud ni, masigna pa dihay mga naka, wa makapaminaw dayon ba? Kanapitaw nataligmaan lang nga, unsa kuno, anya. Kay paspasa ba kay kumutabi? Ang pag-inom nato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang na nato. Kung pananglit, wala pa kay sakit niya, ikaw adult na, usang ato sa 2 ka kapsula lamang everyday. And syempre, ang tubig nga imo pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water, dili mo inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag supplement or bisag tambal ha. Ang pag-inom nimo sa ato Makabuhay Plus Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo hang food supplement. Kung pananglit na nakaisakit, so mas daghano na ito ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulo sa kaadlaw. Nga inadlaw nga tubig hapon na pagaimnon for warm water. Sa dili ka pamukaon. Pero pwede na sad nga after kamukaon, pero after ang 1 hour, gikan kang mikaon. Isip gihapon imuhang food supplement. Bata sana ang pag-inom niya na everyday mo na ng partner, balag single ka diha. Basta ka na kay partner nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Nang bonggang-bongga para protektado or inanay natong wag tangon sa tong sistema ang mga nagkadaiya nga mga balatian para okay ra gyud. Dunay tay lahutay sa makabuhay.

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon. Ang tambagi ko Lady Bato, din kaganya atong nabati ang kinatibok ang chapter 6 sa revelasyon ni Sender Almel. Again, wa pa matapos dito ang tanan. Dapay mga pipila ka mga sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulmanon. Pero karon, atong lakbitan og isgutan ang atong nabati ang kinatibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Pero sa dili pa ang tanan, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang umiti, huwag kalimutan, malaking bagay po yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ganon! And God bless us. Anyway, Almel, kung basihan nato ang chapter 6 sa imong kasaysayan, ikaw na ang gitagna sa usa ka gatos nga propeta nga pinaka labing labad nga tao sa kalibutan nga akong nailhan, kung basihan nato ang chapter 6 sa imong kasaysayan. Toxic kayo ka, labad ka sa oyo, are so unlikely. Dili ka angay, no, nga musanay. Kay ngil ay kagagbatasan, uy, manggagamit as in user, useless, kanang ginatawag nato og pasan, pasan ka, pasanunon kas abaga, labad ka sa o. Dapat mag-inusara lang ka sa o sa kaisla, para wala kay masakitan nga tao. Wa kay kahatagan o kalbaryo sa kinabuhi. Pero anyway, again, kung basihan nato ang chapter 6 sa imong kasaysayan, ang ako nakutlo nga pagtulunan gikan diha is that dili gid ta magpatuyang sa atong mga kahilas, kay kun dili man gani ka makabuhay ang tao, ang atong isig kaingon, ang atong pamilya, ang atong mga friends, mga suod o bisan kinsa pa na diha sa atong palibot, ang muhatag nato og leksyon para kita makamatngon sa kamatuoran, naa ang panahon. Oo, naa ang langit nga mo'y mupamata natos kamatuoran to keep us grounded para mutugdon tapagbalik sa yuta. Murag na'y rason kung may asenso kas kinabuhi o niya naghinilas ka. Pero kay huwag ganit ka may asenso, naghinilas ka pa, you are so entitled nga murag kag langaw nga mitugdon sa buko-bukos kabaw, feeling mo kabaw na sagka. Helas kay ka, uy. Pero ambot atong tukion kung unsa ka ang nakapausab sa imong kinabuhi, kung unsa imong nadiskubrihan sa imong pagpa-check up sa doktor. Ano, no? Bitaw. Mauna nga, unexpected yun ang tanang pangitabo sa atong kinabuhi ka makabuhay. Mauna nga, sa matag karon og unya, magpaka-tao gita, magpaka-maayo tanga tao sa atong isig kaingon. Kay aron kun maningil ang panahon, dili ta makonsensya. Andam ta og taas agtang-tang mo atubang sa paghukom kun unsay atong maangkon. Depende man na kung tarong atong mga gibuhat sa kagahapon or kadautan, kay diha magbasi ang karma, good or bad karma. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulmanon ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ang atong FB page,
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com.
3: Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com.
4: Or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Makabuhay
6: plus. Daghang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, wala tayong igong panahon. But before tamo babu temporarily, niyaw na ang special nga mensahe para nimo ka makabuhay. Matod pa ka makabuhay. Pahiran niya ang ilang luha o guanay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw na ang daang mga butang. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 21, versikulo 4. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Badod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Bato. Tambagiko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: 93.7 Heart FM Time. It is now 109.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala na nasab kita sa atong naandang programa sa Matag Adlaw. Ubanin yung higalas, Kuya Arn. No? Laing kaagi, tampos o sa kababae nga si Clarissa na lumulupyo kini sa Zamboanga del Norte. Salamat kay Clarissa sa imong paghatag higayon nga diin kita nagka heart to heart para pag-share sa imong kaagi. Mahinaot ko, Clarissa, na aga karon, no? Sa imong nahimutangan. Uy, kumusta ka diha? Okay, sa dili pa, no? Kumusta ang taga Zamboanga del Norte? Mahinaot ko, walay puas, walay hunong inyong suporta, pinagi sa pagpaminaw. Tanan, taman sa naminaw sa atong programa. Salamat kayo. Kinis Kuya Arn, kinasing-kasing magpasalamat sa inyong tanan. Uspon ko atong sinder si Ma'am Clarissa nga taga Zamboanga del Norte. Okay, mahigala, kumusta ang mga users nato sa atong mga produkto? No, nagpabilin pa ba? Nag-maintain pa ba? Hantod karon sukat sa inyong pagsugod paggamit sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, muhinlo kinisulod sa atong lawas sa higayon nga maminti nato pag inom sa Coffee Corn Gold. O mudaghan ang imong ihi, but pasabot nga daghan na po'y nadala ng mga hugaw nga gikan sulod sa atong lawas.

Nga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pag yun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Okay, og napagid siya red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mga igala, maangkon nimo na sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Napagid siya dugang no panax ginseng og hornigot weed pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue og stress og usab mupagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss din no, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa og mga daddy, mga madam, ma'am. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungod sa panuhot, pamaulan, magkinahanglan yapon kita o liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-anlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man ni maong haplas sa higayon nga makapang haplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya may gala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O pwede kayo sab sa tibuok, pamilya, kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Og nindot sa mani sa mga buntis, og dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas ni niya sa atong Orion, kay dili gini makadaot sa inyong baby, kay mga pure herbal ang naani ini. Og protektado po kita sa Orion nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi na mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Liniment Oil. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O, makatabang ang atong Orion. Nabi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion o sa mga bukol, magkuha o gapas, matagabi, butangi o Orion, itaplak sa bukol sa matagabi, yun, ayaw gisipyata. O nakay matagtiki, magkuha o gapas, butangi Orion, itaplak sa matagtiki. Og nakay kaning almoranas mahigala, mitukar ang imong almoranas, magkuha og gapas, butang ig Orion, itaplak dito sa imong ay balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay Orion. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata masudlan og tubig, magnana maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapon nimo ng ahos. Pag machap-chap na nimong ahos, butang ig og Orion. Nya tapos i-mix ya mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, itoslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalungan. Sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalungan. Mga kaspa o mga balakuba, matambala na sa atong Orion. Mga kuto o kuyamad, lusa, aplasira ng Orion. No? Lukpa, pag malukop na, putsa siya ang usa ka oras ng silupin. Pag gumansa usa ka oras, tanggal ang silupin. Tingala ka, maghinahinera ng pangawala ang mga kuto o lusa o kuyamad. Tungod sa kakawati, no? Adunay anti-properties ang atong Orion mahigala nga muhawa gid ng mga naasa buhok sa mga bata o mga teenager. Okay, kung haplas magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulayin kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga pharmacia nga nasa itong lugar. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay
duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran ug batiun nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok kung makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sa. Okay, standby lang una mga silingan, no? Napakita yung mga uban product pang atong i-share sa inyo ha. Pero ato lang sa sugdana sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa atong nga sinder nga si Clarissa nga taga Zamboanga del Norte. Clarissa, ani ay mong kaagi.

0: Digna!
1: Ah, tiyaran ko. Hubog na bug ka.
0: Ay, masod lang sa kuha na yung sugatag.
1: Kinsa may malipay na niyong trabaho nga sige ka, hubog?
0: Ay, nalang hindi ako nung samanggam. Hilig kayo ka sa iskandalo.
1: Iskandalo bitaw, no? Halos kada adlaw ka nalang mag-inom-inom. Naunsa naman taon ka, Dante. Dawa Dante magagbot.
0: Naglami lang sa mga kauban.
1: Kagahapon, dito nakatulog sa shop, wala kay nahimong trabaho. Karon na saan nahubog na po ka?
0: Ay, tiyan matulog ko.
1: Nay! Nay! Oh, Clarissa! Pamina ko, Nay. Tay, oh, hubog ka, Tay?
0: Ay.
1: Pamina ko, Tay, be.
0: Ay.
1: Di nagyo ko makagwanta ni ding imog amahan. Ang sanawan sa Denny, Tay, ano nahubog naman po ka, Tay? Ha?
0: Naglingaw-lingaw lang may uban sa ako, ma. Barkada.
1: Nga karon wala na po ka mo duty sa shop para maka-income ka. Kagahapon natulog ka sa shop kay pirti namang hubog ka. Nga karon wapag ka mo duty at sa lamang katawana ka. Murgawa na naman kagpaglaom.
0: Ay. Hindi na mo si Yaw-Yogun. Matulog ko.
1: Tay, nga nung si Imam po kag-inom-inom, Tay.
0: Maraman lingod na akong lingaw, good.
1: Pero sobra na imong lingaw-lingaw. Nalimta na ni mo imong trabaho. Kung tawhana ka, may pagmakigbulag na lang ko sa imo, ha? Di na ko makagwanta ni magbulag ta. Magbulag ta, wala ka o ko.
0: Ayaw, di na. Ayaw, biyay.
1: Mahala na kang tawhana ka. Muna ni trabaho ni mo, sige ka hubog. Na time to, makatrabaho ka, pero pag uli, hubog kay ka. Naunsa naman ka. Wala naman kay, nahuna sa imong kaugalingon, pa sinong masakit ka. May pemulayas na lang. Nay, ay, pagingana, Nay. Clarissa, dugay na kayo kung nag-antos ni mong ama-ama ni mo. Nya, nakinanglan mo ko sa imo, Nay. Diri ka sa imong amahan. Diri ka sa imong ama-ama. Nay, ay lang kong biyay ko. Nakinanglan ko sa imo. Mag-antos ko karuray sa imong ama-ama. Manghipos ko. Bahala na mo, Tere. Bahala na mo.
2: Nay, ayaw paglakaw, Nay. Ayaw paglakaw. Ayaw paglakaw, Nay. Maluhoy ka sa ako.
1: Bahala, hindi na ako makagwanta, Clarissa.
0: Ayaw paglakaw. Digna, ayaw paglakaw.
1: Katulog din ha. Katulog. Para mahuwasan ka, pagkahuwasan ni mo, pagmata ni mo, wala na ko din eh. Bahala na mo.
2: Nay, ay paglakaw, Nay. Ay, kumbiyahe, Nay.
1: Di na ako makagwanta, Clarissa.
2: Niyang ako na sa ako naman lang, Nay.
1: Ay, diri ka sa'yo mong ama-ama.
2: Tuhod ba kay adapted lang ko ninyo? Nga bata pa kayo kung amiabot din sa inyo. Gagituhan na muna ako nga. Kamugin ako mga girikadat. Tapos karon, kinasayad ka mong adapted lang ko ninyo, Nay. Dalire kayo ko ninyo, biyahe.

0: Balik na, Clarissa. Alamat na, Audrey. Clarissa!
1: Tay, dara ko, tay.
0: Uy! Oh, anong naghilak ka? Sa imong nanay?
1: Nilakaw kitinood yun ni nanay, tay. Magigbulag na sa imo, ang tuwanan siya sa layo.
0: Unsa? Gituman ko niya?
1: Oo, tay. Dali ragay ko niya biyaan. Tungod ba kay adaptin lang ko ninyo, tay? Munang dali ragay ko biyaan ni nanay. Giisip ko na mo nga akong mga ginikanan yun. Bisan nga, pagdako na ako inyo na akong isultihan nga adaptin ko, pero wala mawala sa akong nauna nga kamugin ako mga ginikanan, pero nga nung dali ragay si nanay, nakabiyadiri ka na ako.
0: Hindi na kayo pagitalo ko si nanay, di mo ha?

Wala na rin ako makita kasi dig na. Asa ka pa? Unsa na oras? Subayon pa na ako. Anto ko sa mga kailanan mo. Pasiktuan siya rito ni Silong. Hangyo na ako siya bayo. Kandilisan mo panahin sa paglakaw.

0: Asal kasi. Dig na. Papaulin ako. Gipkapoy ako sa pagpangita.
1: Tay, ano makita si nanay?
0: Wala na ako siya masubay, anak.
1: Nakita na lang doon.
0: Ay, kabala ka. Bumalik na to si nanay ni mo. Dito makantos, bubati itong kamingaw sa imo, ha? Nabay pagkaon na to niya.
1: Natay.
0: Tanang mga onta, gigutom ko.

0: tay, di lagi ka kabiyan niya ng ibong inom-inom, tay.
1: Naanda na nila ko, Clarissa. Sa una pa. Sukad nga na ibalo ko nga ako anong problema nga nung dili ko makahatag anak. Ni nanay digda ni ma. Nawadan kong paglawan.
0: Pero tay na ako, tay.
1: Dili na ko mahimot ang anak kung di ko makainom.
0: Tay, saan sa kuha, tay? Para makaibalo si nanay nga wala kang mag-inom-inom basi mo balik ra siya. Tungod lang sa ako, tay. Biya nag-inom, tay.
1: Padayon lang yung eskwela, Clarissa. Padayon lang.
0: Tay mo, padayon, mangko. Ang ako lang ang iyo. Biya na huwag inom. Ha?
1: Panigamutan.
0: Para mo balik na si nanay, may bala ni nanay nga wala ka mag-inom-inom. Mas mo batir siya kaloyo kami nga diri sa to, ah. Pero kung may bala niya, sige kaya pong kahubog. Imposible na nga mabalik pa si nanay.
1: Sige, paningkamutan ako. Paningkamutan ako, anak.

0: Gimingaw na akong nanay. Pagmantan ako sa buntag, makita na ako si nanay nga magatiman sa kuha. Pagkagabi, ana siya. Pero karon wa nagit siya makaantos, gibiyaan na gininoon miniya. Nayasa magkakaroon ay. Bisa na lang mo chat ka sa kuha. Magpahibalo ka kung asa ka. Imingaw na kayo ko sa ibo, day. Tanan ako mga chat, huwag yun ka mag-reply. Di ko halos katulog. Sa sobra na huwag kami ingaw sa ibo. Naala si tatay, ako na kang gichat, hindi na siya mag-inom. Pila na kahigayon. Sige, nagkugis tatay sa shop o duty. Pag-uli, wala siya makainom, pero... Sige, siya gunaw na sa imo, apsig pangutana kung wala ba daw ako makauli. Sige, kung chat sa imo na, pero di yung ka mag-reply. Kung tawagan ka, di na ka makontak.
1: Clarissa? Clarissa?
0: Tay, diyan ako sulod. Nakainom ka, tay?
1: Anak, pasensya ka, ay, ha? Para lang mabawas-bawasan ang kamingaw na ko sa imong nanay. Kaya di ko mainom, anak. Kanunay ko mag-gool. Sigo ko na ho na, ngaunta mo balik pa si nanay ni mo, pero handod ka ron, wala pag hapon. Anak, pasaylo ako.
0: Tagingnan ta na ka nga, di na ka mag-inom-inom.
1: Pasaylo ako, anak. Karun lang, ugma di na.
0: Unahin na lang ina, tay. Kaya ako na nag-chat si nanay, basin mabasa ra niya. Nga, wala na ka mag-inom-inom. Mapauli ra siya.
1: Pero kanus, apa. Huwag ko'y sala, kinirang pag-inom-inom. Mauyag iangalan. Gawasong ng babae ko ka na. Dili dapat ko na nga naon nga bihaan ta niya, bisan sa imo lang unta. Kaya nagkinahanglan ka, kaya nag-eskwela ka. O nasakit ka, ayos ako, mabati o kamingaw. Magdamgo na lang ko sa inyo nga naa siya sa akong kilid pag ana na ako, wala na siya. Sakit kayo, anak. Kung ikaw pa lang nasa akong dapit nga wala na yung kauban, wala asawa. Madamgoan mo, anak, nga nagtuo ka nga naa siya sa kilid. Pag mata na ako, wala. Igo na lang kumuhilak sa hilom, anak. Di ka matikod kay naa ka diri sa imong kwarto. Pero ang kumubangon ko, maghangaw-hangaw sa bintana. Basit mo balik pa si nanay ni mo. Kanunin na ako siya gichat, ay, pero wala na i-reply. Imingan ako sa nanay ni mo. Parehas kita, tay. Asa na ka siya karon?

0: May dante, manito sa tabay.
1: Oh, sige, sige man. Okay.
0: Unaunsa ka?
1: Ah, sakit akong kuto-kuto.
0: Mao?
1: Kamulay ka unsa niya, wapag ka na mukha, sakit kayong kuto-kuto.
0: Nang luspad ka ba'y? Dante?
1: Ah, okay.
0: Ay, sa magkakawin ni tubigan, nang luspad ka?
1: Ay, palihog ko, baby. Kaya na pa ko'y ripiron ng sakinan.
0: O, kaday lang, kaday lang. Oh, ininitubig ba'y basin o nagutman ka ba'y?
1: Ah, perminti na ako ni Gibati. Ah, sakit perminti akong kuto-kuto.
0: Magpa-check up ka sa doktor ba'y? Pa-check up ka!
1: Oh, sige, sige, sige. Salamat ba'y ah. Mapaulis ako ba'y?
0: Oh, sige, sige. Relax sa inyo ka. Magpa-check up ba'y para mahibala ni mo kung sa Gibati na yung kuto-kuto ni mo.
1: Oh, sige, sige. Mapaulis ako. Ah.

0: Pero naon sa katay?
1: Ah, mabahuli sa ko, anak. Clarissa, kay sakit akong kuto-kuto.
0: Murag naman tikna na ko, tay. Sige na, nani mo gibati ba?
1: Oo.
0: Nang luspad ka tayo, sa malakapaniod ta na ka?
1: Uy, gana ikaw. Nakainom na ko tinitubig dito sa shop. Sige lang. Matulog sa ko. Hindi rin ako sa supa.
0: Oh, sige tay, magkakukunlan.
1: Palihog, anak. Palihog, anak.

0: Ito na na, gay. Wala pa kay balita ni nanay ni ma.
1: Hantod karon te, wala yung mga reply o yung mga chat nga dadawat na ako. Hantod karon wala ta kay balo kung asa si nanay. O tayo, online ani tayo.
0: Okay.
1: Tay, may siguro ipa-check up ni mo yung gibati ni mo, tay. Para may bala na kung unsa na.
0: Oh, anak. Klarisa mo pa-check up ra ko.

0: sa may kon sa doktor, tay.
1: Nana ko'y sakit sa atay.
0: Oh, tay. Sakit sa atay?
1: Oh, undangan sa daon akong pag-inom-inom. Kanay ni diferensya akong atay.
0: Ay, maulagi na igiingon ako sa mga tanawa. Nana kay sakit, ug sa atay pagayon. Sa imo na ng pag-inom-inom.
1: Pasensya kay anak. Sige, di na ako mag-inom, di na.
0: Manginahot ko nga tumanon ni mo na, tay.

0: Sulayan akong tawag si nanay. Basin makontak na siya. Tawagan ako siya. Mahinaot ko nga makontak na unta. Hala!
1: Hello, Clarissa!
0: Nay! Salamat na kontak na ka na ako, Nay. May gani ka ron. Namasin ko nga makontak na ka, pero nakontak na yung ka na ako. Nay, kumusta na ka? Asa ka karon, Nay?
1: Kumusta si tatay ni mo?
0: Ana, sige gandum sa imo, Nay. Wala pa sa mawadig paglaom nga mubalik ka.
1: Mauna nita kong sayop niya.
0: Kay nga doon, Nay.
1: Dili og dili na kumubalik.
0: Nay, ang ako di ay. Bisan sa ako na lang, Nay.
1: Maglison ako pagbalik diha. Dili na kumubalik. O pagpaningkamot na lang diha. Uban sa imong amahan.
0: Si tatay, Nay. Nanay sakit sa atay. Gibawala na siya sa pag-inom-inom.
1: Mauna na yung resulta sa iyong pagkabadlongon. Sige lang diha pong inom. Mauna nga may biya na yung kuha na kong kagwanta.
0: Nay, niundang naman si tatay, Nay. Huwag na siya mo inumdagan kong mga tsatsay mo, ha?
1: Nabasa na ako.
0: Nay, pauli na, Nay. Bisan para lang sa ako. Bisan para lang sa ako, ha, Nay.
1: Clarissa, paminaw. Dili na ko mo pauli din, ha?
0: Kay nga naman, Nay. Pasailuwa lang sa ako si tatay, tagay siya glain higayon. Huwag para lang sa ako, ha, Nay.
1: Buntis ko.
0: Oh, buntis ka?
1: Oo, Clarissa. Nalugi ko'y akong anak yung gagikan git sa akong sabakan. Ka ikaw, adopted man lang ka namo. Nanako'y kauban laing lalaki. Nga mapinanggaon diri ka nako. Dili susama sa imong ama-ama diha. Nga puros talang pag-inom.
0: Aminin mo, Nay, nakadumdum ka. Sadyang nahibalan ni tatay nga di siya makatag og anak. Mauto nagsugod siya ginom-inom. Nasa'y kahiubo sa iyong kaugalingon mga pagmahay nga nung dili siya makahatag og anak.
1: Basta din ako. Paningkamot na lang dihag imo. Uban sa imong tatay-tatay diha.
0: Nay, maluoy ka sa amo.
1: Kagahay ba niyo mong olo? Di na ko makauli diha kay nanakoy laing kaubang lalaki o buntis ko. Ay nang paglaom pa sa ako nga mubalik pa ko diha. Paningkamot na lang mo sa imong tatay-tatay diha. Huwag ikaw paningkamot nga makatagawa.

0: Ego ni mo likayan.
1: Larissa.
0: Tay.
1: Kitsa ka itong kasulti ni mo sa cellphone mo. Nang kapati kong nagsangpit kag nanay.
0: Si nanay, tay, natawagan na ako. Nakasultihan na, ibi.
1: Oh, nakasultihan na, ibi? Tawagin sa otro, makikasulti ko. Buhangyo ko nga mo pa uli na siya balik.
0: Tay, pabidaw.
1: Kay gana.
0: Dili na siyang pwede mo balik sa imo house ako, ah.
1: Kay gano. Mga ayaw ko pa sa ilo sa'yo, di na ako mag-inom-inom. Diba? Nakasaan ako sa imo, anak. Di na ako mo inom.
0: Oo, oh, tay. Pero bisan pag di na ka mo inom, di na siya pwede mo balik sa ato, ah.
1: Unsa hinungdan?
0: Nanay siya laing kaubang lalaki, og buntis siya karon.
1: Unsa?
0: Oo, tay.
1: Kidok. Ilis na ako niyang lain, anak. Analay si lain ka uban, anak.
0: Oo. Og buntis niya, tay. Ngayon, nagyod ka og lingong anak gagikan sa iyang sabakal.
1: Sakit kayo. Ding na.
0: Tay, tama na, tay.
1: Mahal na ko imong inan. Anak. Larissa, mahal na ko si nanay ni imo, pero ngano'y akong kipulihan sa lain? Buntis magin siya.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa ganito benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
2: Anong ganahan ko sa Capricorn? Ang ako gunggi, ko anang guniya, kay pura magugtiyagod anang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako mang kung ano, ako mang dito, ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis, kanabang ganit yun ka. Nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bukang lawas. Anong kang, ay puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok, mag-udotay. Nagkaroon galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo sa pagtimbang. Kailayan, dito kong mainom.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
4: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared,
3: kanang
4: pamangko gaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton.
3: Mm-hmm.
4: Tawan nga ni ko sa mga kauban dito kay ako ra na ibatan-on nga mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit.
4: Orion Herbal Oil pero was lagi baw sila ra pay loy ngano ako ra man puyway pamaol kada ho maguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wa kabuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema.
3: Oh.
4: Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na yun siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola

ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex EA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ng tupataas. No? Sa Nerviplex EA, mubalik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mauna siya ang Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag nga nervous neuropathy, tugon na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di, baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pagagwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante, consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Inom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diripunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

Oh, grabe pa yung nonimo. Dante, sehat ba yung sehat? Di ba nanakay, gibati sa mong atay? Pasagdira ng atay. Mangitatag atay. Ako si mangitatag atay. Sehat na sehat. Ay, tama na bay. Sus, grabe naman yung pa yung nonimo bay. Sehat o, sehat. Adisa ko. Disa ko. Kaya na po yung trabaho ko. Ayaw man na akong itrabaho. Inom tayo eh. Inom. Puslan wala na nagmahal may. Tagay!

0: Alin pa si tatay ani nagsabaw ko. Pag uli niya, agikan sa shop. Ah, makahigop siya sabaw.
1: Larissa!
0: Oh! Si tatay marun.
1: Larissa!
0: Tay! Dara ko sulutin, naganda mo kong sabaw. Dali, tay! Oh! Tay! Hubog kayo ka!
1: Sabagi ako.
0: Tay, nakinom na po ka, tay!
1: Matulog ko.
0: Yan yung ako na mo na nakisakit sa atay, tay. Tapos, naghubog-hubog na po ka.
1: Ay, anak din ako makaya. Sige, una-una ang gibuhat sa imong nanay. Nga nanay sila, eh. Buntis bagid siya. Sakit, anak, sakit. Gusto ba ako gibuhat? Oh, gusto na ako mamatay.
0: Gusto na ka mamatay, tay. Mag-usa na lang ako kung wala na ka. Pag-unsa na lang ko, tay, kung wala na ka. Bisa na lang sa abot, tay, hindi na akong nakamag-inom.
1: Sakit ka, yung gibuhan sa ibong hinaas ako. Iyan ang hugipulian sa lain.

0: Don, kamusta akong tatay?
1: Ang ginoon na lang na, Ibalo. Gihin mo na naman ang tanan, pero tuwa nakatulog imong tatay. Pero, paingon na siya.
0: Kung saan paingon, Dok?
1: Wanay kaayuhan niya ang sakit.
0: Wanay kaayuhan, Dok?
1: Oh, milagro na lang makapayos sa iya.
0: Kito.

0: Tay. Diri sa katas balay, Tay, ha?
1: Oh.
0: Mangita ko. Kwarta, Tay, nga makapalitaw. Kinanglanon sa imong sakit.
1: Ayaw na, anak. Ayaw na. Pagkaon na lang nimo. Hibalon ako. Nga dili na ako magdugay.
0: Tay.
1: Ay na ko palitiyog para sa akong tambal sa akong sakit. Para na lang na sa imo ako makakita ka. Hibalon ako, anak. Dili na ako magdugay.
0: Tay.

Buntag naman di ay. Agtuman ako si tatay. Paimnon ako gatas. Tay! Tay! Tay! Tay! Oh. Si tatay! Uspad na kayo! Tay! Tay! Tay!

0: Nay!
1: Ang saman!
0: Si tatay wala na.
1: Unsa?
0: Matay na si tatay. Pasin makalugar ka nga. Makaduaw ka sa iyang lamay, diri, Nay.
1: Dili ko makalugar. Di na ko pwede. Labi na kay nagdako na kini akong tiyan.
0: Pero Nay, kasal ba yan mo ni tatay?
1: Oo, tapos na. Wala na sa si tatay ni mo. Wala na ko'y obligasyon din ha.
0: Nga na ra ka sa'yo ni mong sulti, Nay. Misa na lang pagduaw sa lamay ni tatay. Bisan usa lang kagabi eh.
1: Hindi na ko makalugar. Hindi na ko pwede mo na kita ko na akong tiyan. Mga nakay na ako. Hindi na ko pwede nga palakawan pa sa akong bana karon dire.
0: Grabe di mo, Day. Hindi ka maluoy ni tatay. Bisan sa katapusan na lang higayon nga makita ni mo siya.
1: Dili na kinahanglan. Dili na. Basta dili na ko pwede mo amulakaw-lakaw pa. Di na musugot akong kaukuyo, dire.

pangon sa na lang ako. Si nanay, wala na ipakabanakan ako. Si tatay, wala na. Asan ako paingon? Asan ako paingon? Wala na ako'y kadangpan. Si nanay, dili na siya magpakabana sa ako. Kung saya akong buhay doon, Ginoo, tabangi ko. Wala na'y tao nga nagmahal ka na ako. Wala na si tatay. Magunsa na lang ko. Gusto na ako makampot na ako akong kaugmaon. Nambamanda ako'y plano nga makatabang ko kay tatay o kang nanay. Pero karon wala na sila. Si nanay, nanay lang.

makita na lang katrabahoan. Base na ako'y katrabahoan, mag-working student na lang ko. Sinema na lang kumupa ulit din sa balay. Tutal ako na lang isa. Ginoo, tabangin taon ko. Tabangin ko. Naglibog na uwas ako paingon. Gusto ko makatapos akong pagtuon para sa akong kaugbaon, Ginoo. Ubanin ko sa akong mga lakaw.

0: Salamat. Naka-apply po ng trabaho. Pero problema lang, binola ng sweldo. Manawag ko na na iotro. Masi maluwi siya makapadala sa kwarta sa koa. Samtang ang magpaabot ko sa akong sweldo, naunta ko'y magamit pamasahe sa pag-eskwila. Unsay akong gaston sa pag-eskwila. Mga hinalangog tabang ni nanay. Manawag ko sa iya.
1: Oh, Clarissa.
0: Nay, naunta ko'y hangiyo sa imo, Nay.
1: Unsa ka na?
0: Nay, nangita kong trabaho, naka-apply kong trabaho para lang makapadayan ko sa akong mag-eskwila huwag na ako'y magamit. Sa pagkakaroon lang, nagkinanglan sa akong kwarta kaya huwag ako'y magamit di rin, Nay. Basin makapadala ka sa akong abisan kamay lang, ginagmay lang, Nay. Kaya para kung makasweldohan ako, Nay, dinadayin ko mangayo sa imo kaya ako rin paigohan akong sweldo. Nga doon ako'y magamit sa akong pag-eskwila.
1: Pastila, nimong batawa ako'y trabaho. Ipakaon lang ko din, he.
0: Naibisan gamay lang, God. Sige, naibisan gamay lang. Makapadala-padala ka sa ako para na ako'y magamit kay binulan man ang sweldo.
1: What ba sa day ka?
0: Bago pamanggo ko, Nay. Isa pa kayo kaadlaw. Nga mo advance na yun kung basin dili mo sugot na akong itrabahoan.
1: Sulay, God. Ayaw ko pa ngayon, eh. Kaya wala ko'y trabaho din, he. Sa bataan niyo, eh, malukang gigibuhi, airfood ko. Pagpalingkamot ko di, ha, God. Sakto naman ang imong edad.
0: Mau ganin na narbaho ko, Nay. Pero kaso lang, wala ko'y magamit-gamit. Nahurot-hurot yun akong kwarta. Nga kita ko takot na kusukad tong na matay si tatay. Ipalit ang mga kinanglaano na mo, diri.
1: Pangita rin paagi. Ayaw kong disturbo, ha.
0: Nay, isang gamay lang ko, alam ko'y magamit.
1: Ay, halika ko, pangayo, ikaw, wala ko'y trabaho. Gipakaon report ko diri sa umbana. Sa maring bata, sige na, babay na. Paring kamot o gimuha diya.
0: Nay, Nay, Nay. Linagin mahangya si nanay. Ikalimtan ako niya.

May 2,000 imong na utang diri sa tindahan. Sige lang, pag makasweldo na ko nang ikaw din ako na ho nang pautangan lang ko nang total akong sweldo di ara sa imo nang o magbilin po ko para sa akong pag-eskwela. Kaloy ba ni mong bataa ka? Sige lang na. Kumusta na rin si nanay ni mo? Wa naging magunaw na sa imo ha? Sige kung pa nga siya trabaho, dili daw siya dapat pangayuan ako. Kay gibuhi ra po siya sa iyong banabana. Ay, ning, imong inahan usap. Namatay na lang taon to, nalubong na lang imong amahan, wag yung taon makaduaw. Mawalagi na. Ya, kumusta naman ka diyan? Naging inusara ka nunay sa inyong pinoyanan. Naranang. Sige lang nang, importante makatapos ko pagtuon. Mahuman ako, bayaran tara ka ha. Ay, kaluoy po ni mong bataa ka, kababae pa mani mo. Ikaw ra naginusara sa imong kinabuhi. Hala, sige. Kung sa'y kulang dito sa imo ha, ing narako dire. Basta imo lang po't ko bayaran dahi kung makasweldo na ka dahi. Oo nang, kay ikaw rin akong masangpit. Agwanta lang sana kay binulan man akong sweldo. Pero basin sa ngantong-anto, makabalibali na ko nang. Nahala, sige, pagpaigo. Basta bayaran lang ko ni mo ha. Oo nang.

maning kamot niya po ko. Maning kamot niya po ko, tay. Para sa akong kaugmaos. Antun asa taman akong pagantos.

Sige tay, ato na ko tay. Magduawan na ko diri sa imong lubong, ha? Ato na ko tay, mabay tay. Mabalik-balik na ko diri. Kay si nanay, wow, kay balong, asa siya.

0: Sa tanan ako mga pag-antos, Kuya Arn, nga nag-inusara ko sa akong kinabuhi, human may paano si tatay sa laing kalibutan o si nanay hantod karon, wala na ako kahibalo kung asa na siya. Mauni akong gishira akong kaagi, Kuya Arn, basin mabati ni nanay. Kaya matod pa ni mo bisan asa na ni siya napita ng mga lugar ni imong programa. Namasin lang, mauna nakahimo ko sa pagpadala o pag-share sa akong kaagi. Kung saan lang ko ito, Kuya Arn, makagraduar na ako sa akong kurso nga education. Sabay sa paghangyo sa itong labaw mga gahom nga kanunay ko niya giyahan. Kuya Arn, dira lang ko tama nagdagan kayong salamat sa paghatag o kinabuhi sa akong giasoy nga kaagi. Mahinaot ko makahatag yapon kinig inspirasyon sa uban. Labi na sa nangawadan o paglaom. Di lang ta magpakawas paglaom, labi na susama sa akong kaagi. Ania padayon ko sa pag-eskwela na nag-inusara.
1: At sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas.
0: Dagan salamat, Clarissa, sa imong tampo nga imong giasoy diri kanato o gisugilod. O sa kini nga makahatag inspirasyon, Clarissa, sa mga tao tuod, babae man o lalaki, mabatanon, mahamtong, di magpakuha sa paglaom, samtang may kinabuhi pa. Dagan salamat o gayo nyo kalimti mahigala no ang atong mga produkto ang pinaka-importante para kaninyo. Nakikuban si Kuya Arn sa inyo ha? Uban sa mga kaaging atong itagag ginabuhi. Pero ang pinaka-importante nini ang inyong mga kaugalingon nga matagaan og mayong benepisyo sa atong mga nagkalalaing mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling inyong hilig mahigala, i-Coffee Corn Gold na lang. O pili ka diri sa usa ka Coffee Corn Purple. Puros kini nga makahatag og kaayuhan sa atong mga panglawas. Dili lang siya basta-basta nga kape. Oh, makahatag pa yung protection sa atong kaugalingon og makapanambal pa ka. Og sa ato usab nga Turbo Max Coffee mahigala, no? Para pangdugang sa enerhiya para sa imong gibuhaton sa matag adlaw o trabaho. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Walay halang, walay chemicals og humot, dili ka man imong haplas sa atong Orion. Og sa atong kami nga Supremo Herbal Oil kaming panimahigala no, sige lang, may balaran nyo nga mapalit na kinininyo. Og sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata nga mga elementary. Og sa mga higala sab nato nga nakabaton og nerves neuropathy, EB40 na mga higala no kay nerves neuropathy na. Og sa atong Nerveplex AA tuod, Appetite Enhancer Capsule. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon pwede mo take niini ha sa atong Nerveplex AA. Kantud sa mga tigolang. Og sa atong Megacar Soft Gel Capsule ang dagang health problem ang itikar. Og sa ato usab nga Fervite Capsule para sa mga wake og dugo din ha. No, nindot ni siya sa itong dugo nga mahibalik sa normal. Kay luya atong lawas kung kulang kitag dugo, anemic ba? Nindot ni siya nga food supplement, walay lasa nga taya og dili maghapdos imong tiyan. Para sa mga higala na to niya ang maglipong-lipong, loose pagtanaon, dry ang lawas tanaon, og nindot pul kay ni sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Mag Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kini inyong higalas, Kuya Arn, ang inyong
2: Dr. Love!
0: Daghan salamat.
2: Dr.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello. Welcome sa atong programa Karong Adlawa. Kini ang iyong higala sa kahanginan si Buttercup. And you welcome na to ang atong tanan ng mga mamiminaw din ha. Sa ato ang mga avid fans and listeners. Mayong adlaw, no? Always atong kauban. Magkakauban ka nun ay dyan si Dr. Choi para matambagan ta sa inyo ang mga gipadala nga mga messages. Ilabi na gid sa inyong problema sa panglawas. Hello, Dr. Choi.

0: as much as possible, mainom dyan ang mga vitamins, mag-exercise, kaon ng sakto, tulog ng sayo-sayo, no? Haron dili ta magsakit.
1: Nga, nindot ka na nga pahinamdumdok, no? Mayra, Jod, labi na nito mga kabataan-unan karon nga, sige lang, nag-screen time sa ilang panahon, ng ilang mata, naraperme din na sa ilang ang gadget, tapos malimot na nga ang oras di ay, wa na, Dok, naabta na sila gadlawon. So, dili healthy sa itong mga palangga din ha, no? So, anyway, Dok, magbasa taan ning ato ang mga nag-message sa atong hotline. Atong hotline number kay 0909-304-8924. So, mabasa tao mga messages, no? Dirita sa ato ang text sender sa last four digit ng 7657 sa 0936. Ingon siya, maayong adlaw ni mo, Dok, uban sa imong kauban diha. Mangutana lang ko, Dok, kung unsay hinungdan na aning akong liog ug ulo nga permi man magngot-ngot. Mm-hmm. So, yeah, ang kuan si Ma'am Vanjie sa Katipunan.
0: Yes, no, opo ko kuan kung ang iya ang way sa pagtulog, basin sobra ra kay kataas ang iya ang unlan, no, isa na sa reason, or basin sa kanang ingon nimo nga sige gamit og gadget, so ang tendency is mas sige tagduko, sige tagtanaw sa tong cellphone, so mas stretch ang mga muscles nato diha sa neck, no, so pwede siguro itaas niya yung kamot, i-level siya ang mata, no? I-level ang gadget, no? Haron, dili siya masigig duko. So, isa na sa reason. Or, basin po na siya itaas nga blood pressure, no? So, sayo, ma-stretch ang mga ugat diha. So, maka-feel ka nga murag sakit or huot ang imong pamati sa imo ang liog, no? So, for the meantime, pwede siguro niya haplasan o kanang marag halang-halang haplas, no? Or inom siya o pain reliever as needed lang or muscle relaxant. Pero kung mag-persist na siya, as much as possible, ilimit niya katong ako mga giingon nga paggamit sa gadget, nga sigig na kaduko, or taas kaya ang pillow, no? Taas kaya ang unlan, so isa na siya sa reason. Or basin, magsigi siya o backpack. Mm-hmm. Diba? Makakuan po na nga masikag dala o bugat sa imo ang likod, no? Yung isangit nimo sa imo abaga, no? So, isa po na sa reason mabantayan ako, inig magsigig backpack, magngulngul, kay nag-muscles spasm na, nang gahi na ang mga muscles nimo sa shoulder nimo sa neck, no? So, muna siya. Pero kadto, ipatesting po niya yung blood pressure, kay basi nagkataas na po.
1: Mm-hmm. Sige, Dok. Thank you kasi mong advice para ni Ma'am Vanjie, no? Diha sa Katipunan, shout out dahil sa tanan na itong mga suking tigpaminaw o sa mga kanang nagagamit sa itong mga supplements, rin, Dok, sa itong mga coffee corn. Ako sugpo ka ita din, ha, Dok. Naagani tayo mga morag outlet din, ha, sa ito ang mga products po.
0: Ah, mo ba?
1: Pero kung ano na siya, Dok, kana ang siya lang nagbutang din, ha, no? Diha sa Katipunan. So, shout out kaninyong tanan din, ha, no? Maoni siya ang advice ni Doktora ni mo, Ma'am Vanjie. Isod po ning mag-ngut-ngut-ngut-ngut ni atong ulo, Gidok.
0: Mm-hmm.
1: Posible po, Dok, no? Nataas niya iyang BP? Kato sa imong
0: pwede,
1: kiingon.
0: Pwede, oo.
1: So, kuan siya, Dok? Pwede ni siya atong paimnon atong B40, Dok, no? Kasi mga pang-ngut-ngut man eh, siyang ulo ug liog.
0: Para na siya sa, more on sa nerves na siya, no? Kung mm-hmm. na siya neuropathy, pwede rasad po, mag-inom siya na mabuntag for nerve pain. Kung muscle spasm or muscle pains or taas ang blood pressure, medyo dili kayo na siya effective, no? So, mm-hmm. sulayan lang sa niya for 2 weeks time. Kung muarang-arang, hindi pa dayon niya na. Pero kung dili, dapat lang pa-check up na siya.
1: Okay, ma'am. So, nadungog din mong advice si doktora, no? I-try ang ato ang B40 nga B-complex for 2 weeks. Pero di mo arang-arang na, pa-check up dita. Kana ragid per me ang ma-advise si doktora nga. Magpa-check up kita. So, encourage ang tanan na naibation. Di good magkumpiyansa. Pa-check up kita. Thank you kay Dok Choi. Dari na po ta sa lain nga nag-message. Ingon siya din hinga. Or si Sir Juvino. Ingon siya. PM Dok Choi. Mangutan na lang ko. Unsa akong itambal sa akong mga kamot o tiil nga binhod. O sakit pa jud ka ayon. Nagpa-check up ko gahapon. Taas ko no yung uric. Ubus po sa iya ang sugar. Unsa man akong buhaton. Taga Trento, Agusan del Sur, hinaot nga matagad daw ning iya ang message nga mabasa. Karon pa man po din nato na dawat. Thank you kaayo sa imong pagpadala, Ma'am Juvie or Sir Juvie, no?
0: So thank you kaayo, no, sa taga Trento, no, Ma'am. Mm-hmm.

0: Ovi, for your questions, no? Kanang taas og uric acid, makakos yun siya pain, no? Sa imuang mga joints, especially. Diana, mangguna ang uric acid magpundo, no? Niya, kanang mga uric acid crystals, magkuana siya, diya murag magtuslok-tuslok, no? So, akong advice, mag-less siya kaon sa mga high in uric acid nga pagkaon, no? So, para sa mga liso, so, sama sa batong, munggos, mga peanuts, kana siya, no? Mga internal organs, so, kanang liver, intestines, kana siyang mga dinuguan, ng mga pagkaon, or say, kanang mga sinugba nga liver, no? Say, ganahan man taan ng murag barbecue nga liver. And then, mga prutas, no? Nga taas in uric acid, no? Kanang mga aslom, tamis nga mga prutas, sama sa lansones, mangga, pineapple, o guban pa, no? Kanang mga strawberry, kana mga pagkaon nga crustaceans pareha sa pasayan, sa kasag, so o mga fatty foods, no? So kabantay ka na masikag kaon o kanang mga humba, kaon o kinatang tiil, no? Di ba? Daghan kayo na sa skin. Kanon ninyo sunapoy, daghan kayo mga fats manapot sa skin. Even skin sa lechon, no? Maski pag kung saan ni mong tang-tang o fats diha na ginay mabilin, no? So, ako po, bago lang ko ni seminar, so na yung mga lechon, mga pasayan, so, pag uli, siyempre, nagngulngul ko lang kung mga kamot, mga tiil, kaya, palabi po kaon nito, kay talag saragod ko nuhay. Pero, once mo kaon yung kag-ubay-ubay, musugma dyan na siya. So, pwede ka mag-pain reliever, no? As needed na pain reliever, ingon sila ang omega-3 na po siya pain reliever or anti-inflammatory effect. Pwede po din mo siya imnon. Labi na siguro kung nagainom ka na everyday, so di na kayo kaka-feel of pain. Pero lahi raman gining sa high pain agi sa arthritis, no? So, nadyutay tambal paraan na, like colchicine, no? For 3 to 5 days, depende sa unsay dosage sa doctor ihatag sa imo, ano? And then, atay tambal jud para ubos sa uric acid, kanang allopurinol or feboxostat. So, surely, kinapainom naman na good for 3 to 6 months, no? And then, monitor kay namang yung mga tao nga uric acid former. So, maski pag magdikay sila, maginom sila tambal, kumundang sila og inom sa tambal, mubalik sa kailang uric acid. So, manaka ng uric acid former, gusto kayo kamuhimog uric acid sa imong lawas, no? Na yung mga ang klase ng tao. So, muna siya, kung ma-advise sa iya, lagi kay joint pain, so, as much as possible, pa-check sa iyang uric acid to test, no? Kay, most probably, kana siya ang reason.
1: Mm-hmm. Salamat kay Dr. Choi. Kaning naapoy lang nagpadala na ito nga message, no? Sa 8447 sa 0994. Pari-pariha na gihapon, Dok, nga murag ka na ang problema. Ay nga siya, Dok, maayang gabi din na, Dok. Ask lang po. Kung unsa may tambalan ng perting, binhura jud sa kong lapa-lapa, hangtod sa tuhod. Diabetic siya. Ah, batanon pa, 26 years old ni si Ma'am Indit. Ang ato ang nag-message, Dok, kay taga Monte Vista, Davao de Oro.
0: So, Diana sa Davao, no? I think naapod siguro yung mga diabetologists or endocrinologists nga nag-specialize o kanang diabetes or endocrine, no? Akong masuggest sa iya, natural regyo na siya nga batiyon kung ang imong sugar tagas kayo. So, make sure, control imong blood sugar, mawala-wala na siya. So, most probably, agi kay nakikibati karon malamang sa malamang taas yung kag sugar, so dili siya controlled. So matud yung kabalik si mong doktor, patabang saya unsaon na pagpa-control sa imong sugar, no? Magpa-reseta ka o dugang siguro sa imo ang tambal, and then mismo sa imong pagkaon, dili ka palabi sa mga tamis, namdaghan tubig, exercise, haron ma-use up nimo ng mga sugar ng ipangkaon nimo. And then, pwede gid siya mag-high dose nga B-complex B40, no? Kay, isa na isa sa reason ka ng mga neuropathic pain, mag-start lang sa na siya numbness. After that, medyo mura na nakurintihan. After that, sakit na gyud. After that, wala na bation, no? Kay, nadaot na DIR, namatay na ang nerves, no? So, inana ang progression sa neuropathic pain, no? Kadugayan, mawala na gyud siya pain, which is more hadlok kay nakatunob na kag tamtak, nakatunob na kag bildo, naana kay sa madako, dili ka ka-feel, no? Mm. So mo na siya ang hadlok ayo nga daghan kay maputlan og tiil sa mga diabetic ko, no? So since 25 years old pa ka, most probably basin type 1 diabetic ka, no? So make sure nga na jud kay doktor kung type 1 magani ka, ideally insulin jud na siya. Mm-hmm. Mga komplikasyon ana kasagaran mugawas mga 5 years from the start nga nahibaw animo. So make sure nga in close contact ka sa doktor nimo di ana sa diabetes, and then padala jud ka mag-inom og B complex, no? Kung diabetic ka nga type 1, insulin jud na ang imo ang tambal. Dili ka pwede mag kuan ka ng mag-herbal-herbal, bawal jud, no? So, wala pa ko'y nakuanan nga mo'y mulungta jud sa oral ng inana. Unless, early type 2 rasiya, no? So, kana may nanamang good. Depende na lang kung unsay monitoring sa iyang sugar ngayon ipakita siya ng doktor.
1: Salamat, Doktora Choi, na bata pa kayo si Ma'am Indet. Nasa ato mga kaigsuonan din, ha, no? Nga, kana ang tuan kay Dok ba? Kana bitong kumpiyansa lang, Dok, no? Batanon pa kayo. Taas na tag mga blood sugar. Posible po daan siya, Dok, na acquire ka niya niya or naagyo ni sa ila ang bloodline nga inaani niya.
0: Kasagaran sa type 2, it's either kaliwat yun na siya, no? Ang uban ana, grabe kaon, obese, kanang tambo kayo. Mm. So, sobra ni mong pagkaon, ma-convert into sugar, no? Pero very common ang kaliwat. Labi na kaliwat ni mo both mother and father na diabetic. So, naayoban tendency is ang ilang pancreas na anay problem. So, mura na silang na type 1 dayon, no? So, kana may nanamang good, it's further studies or test, no? Nga, dili lang siya common nga testing, no? Ang uban na genetic testing na to make sure yun nga na siya genes nga nag-type 1 kay. Wala magilaing tambal sa type 1 is insulin na giyod kay sila mismo sa ilang lawas giatake nila ang ilang pancreas, no? So dili naka-form ang insulin ng ilang pancreas, no? So mo nang itong natog endocrine problem. So ang imo ang kaugalingong pancreas giatake sa imong lawas, no? So nadaot na siya, so dili na siya ka-form og insulin nga hormone nga may gamiton sa imong lawas para paggamit sa sugar, no? So mo na siya nga kinanglan mo import siya insulin gikan sa gawas, inject niya. Usually ubang type 2 sa kadugay sa type 2 wala niya tarunga og inom sa tambal or ang uban wa jud pa check up. Ang tendency is mura na po siya type 1 na daot na po diyang pancreas, dili naka-form og ang kaugalingong insulin. So muna po yung mga daghang type 2 nga nag-need na po og insulin. Labi na kung naay mga infection, pneumonia ba, UTI ba, or na ay non-healing wound, or ang uban nag-TB, no? So, ideally, ang insulin sana sila. And then, ang uban na makarecover-recover gamay ng pancreas, makapahulay, kahimo na sila kaugalingon nilang

0: Lista sa diabetes, no, para sa amua, mga diabetologist me, no, so kasagaran sa mga pasyente is diabetic. Or sa endocrinologist, no, kay giskwilahan man gina nila about endocrine problems, so mas maayo nga dito sila magpa tambal, no, dito sila mag regular check up.
1: Salamat kay Ana Dok, no, klaro kay nga pagka-explain nimo bahin diaring sakita sa diabetic sa type 1 o gunsa nang sa type 2. Pero nari siya paapas si Redox, si Ma'am Endet, no, ngayon siya. Kani ko nung silustasol, okay ra ba na siya? Kung magsakit daw yung kuto-kuto, Dok, mwada na yung ginainom.
0: O may prasol siguro, Ma'am.
1: Yung giingon rin, silustasol.
0: Silustasol, Ma'am, is para na siya sa mga bara-bara sa ugat sa mga lawas, no? Ah. Labi na sa mga bara

0: So, kung may yung ka-ulcer, either omeprazole, pantoprazole, or ranitidine, mana siya ang tambal pula na.
1: Okay. So, ma'am, nadagong din mo, ma'am, ha? Ma'am, endet. Dali din yung mga itambal ni mo sa imong sakit sa koto-koto ning silustasol. Meron yung nangutan na siya, Doc, no? Thank you kaayo, ma'am, sa imong pagpadala sa imo ang gibati sa imong panglawas o kaning naakay pagduda or dili ka sigurado unsa dapat imnon sa imong gibati. Nagpa-message ka rin, no? Ingaw na siya, Doc. God bless you more.
0: Yes.
1: Okay.
0: No? So, thank you kaayo sa imong questions.
1: Kuan, Doc, taga Davao di Oro ni sila, Doc. So, daghan po dito nga mga klinik. Dako na magida siya nga city.
0: Yeah, I think so. Kay, do dili ko familiar kaayo sa Davao, no? Davao City, ra kung naibawaan kasagaran. Pero kanang Compostela, magdako po siya na, di ba? Kay, diba, Compostela Valley, something na alam na siya. So, I think naidaghan kayo nga either diabetologist or endocrinologist sa inyong lugar, mas maayo nga diyan na sila magpa-check up.
1: Sige, Doc. O, dito lang bisita ha, ma'am, ha, sa inyong lugar.
0: Huwag kaning sa iya, lahi man po ni iya, it's more on barabara sa kuan.
1: Itong nangataan na lang siya sa silustasol.
0: So, naapod siguro rin siya yung barakay.
1: Uh-huh.
0: I don't know kung siya ha, pero 26 years old pagod siya. So, ang tendency na, basi na, apiktuhan na yung mga nerves, no? So, pwede kayo siya mag-B-complex, unta, no? Kung may yung nag-ngot-ngot ang mga tiil-tiil niya, no? Nag-banhod, inana. Pero ang silustasol, I don't know ano gitagaan siya na.
1: Ado ko mo odo ko dok no time sa ha basin ng akong pagbasa na sipyat ko kay kanang silustasol sakit jud iya ang kutukuto kung moinom siya sa gresitaan siya dok sa mga barabara pero ang problema ani posible di ay nga ang iya dong kutukuto magsakit ana nga tambal
0: dili man pud na siya I think ang makasakit sa tiyan kay ang katong aspirin o kanang clopidogrel I don't know sa silustasol kung makuan pero ideally sa mga tambal na to, kasagaran atong imnon mangod humagkaon mangyod no so dapat humagkaon gyud so wala ko idea anong itagaan siya og silustasol much better mo balik siya sa iyang doktor og dito siya mangutana
1: okay
0: kay dili kay takakuan kay a little bit of information ra ato ang nakuha okay unta ako ani siyang pasyente no so nakabalo ko sa iyang history and all. Pero kung inana nga medyo wala kay ko kaget sa iyang mga tambal nga na siya inana no since 26 years old pa biya siya no so kana lang balik siya sa iyang doktor dito siya magpa-explain
1: okay so ma'am Endet no balik na kasi mong doktor pero kung naa pa kay gustong ipaklaro no for clarification pwede ka mo message og usab nato aron ato ang maisgutan sunod na episode no with Dr. Choi. And nakabsa na po to sa oras mga higala. Thank you kaayo ninyong tanan sa inyong always nga pag-uban ka namo sa atong programa no. Og among tapuson karon og kita-kita na po ta no hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz pahinumdum nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, og kini si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
0: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:41. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito

0: sa inyo.
1: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
1: Opo. Pag minum ko ng rest coffee, sinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Huwag ko akong ingon nga. Ginawa kong doi ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay!
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:06.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:17.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, udto, pagkagabi, 2 capsule din. Salamat. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: AXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:45.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga giginahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:17.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani, ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, kamadala pang singkod, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Welcome back mga pinangga sa itong tuluman ng Balitang Special Health Edition. This is Dr. Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Makitod ka ninyo pag-unusap ng mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Gika 1990 mga pinangga, hantod karon ang number one good hinungdan sa sakit sa mga Pilipino, kinigyong gitawag ischemic heart disease or kinigitawag coronary artery disease. Usan sa kondisyon nga atong kasing-kasing, dili kaayo makasulod ang dugo nga naay oxygen. So, pag di nakasulod ang dugo nga naay oxygen kaayo, maunay hinungdan nga nung maglisog inhawa o atakihon ang kasing-kasing labi na kung matotal lagyod mabara dito mga pinangga. So, health tips mga pinangga ha. Hinumduman na to nga sa nasod sa Pilipinas. Ang ikaduhang hinungdan sa kamatayon o sakit sa mga Pilipino kining mga bukol-bukol, non-cancerous ba or cancerous ba neoplasms. Mao ni mga hinungdan. So, labi na sa mga cancerous, dako kayo o risgo sa mga kulag tulog o niya hingaon kay karne. Mao na sila ang mga taas nga risgo nga magka-cancer or magka-hubag-hubagan. O ikatulo, sa nasod sa Pilipinas, kinigitawag cerebrovascular disease, mga problema sa kaugatan paingon sa ulo or ang ugat nato sa mga utok na to, mga pinagaas tong ulo, naghag problema, na yung mga blood clot, na yung mga na-damage dito. Ang brown, ani na po mga pinangga, kaning matulog nga busog, mo ni bantayan kaayo. Hinumduman na to, mga pinangga ha, nga mubara ang atong kaugatan sa kasing-kasing, kanang gitawag plaque, mga fatty plaque, mga taba-taba nga pagbara-bara diha. Usa sa mga lifestyles nga hinungdan nga nung magbara diha, kanang matulog nga busog, mulingkod, humagkaon. Unya, grabing stress, kabalaka, kagool, kasuko. Mao nay makapabara nga naman, mapiktahan ang imuhang metabolismo basta matulog busog, mulingkod humagkaon. Unya, emotionally stress pagyud ka. Wa kay kalinaw, wa kay kalipay, wa kay pagsalig, diha magsugod ang mga daghang mga sakit sa huna-huna mga pinangga. Base sa research mga pinangga, ang negatibo nga huna-huna, makapahimo nga mupataas sa imong heart rate, sa imong blood pressure, sa imong cholesterol. So sa ato pa, gabi, nag-away mo sa imong bana or sa imong asawa. Ang imong problema, sobra duha kasimana na. Kasi sa pagtuon mga pinangga, ang negative thoughts, ang kabalaka, kasuko, kagool, kalagot, mupataas sa cholesterol. Nga naman, kung muabot mang good og taas-taas nga panahon, ibutang na to, sobra duha kasimana na ang imuhang sige kagool. Wala kay gana mo kaon, wala na kay ehersisyo-ehersisyo, kulang-kulang na imong tulog, wala kay kalipay, kay ang pagkatawa baya mga pinangga. Dapat baya dili mo ubos si kwinta kahigayon, matag-adlaw. O, kinahanglan mo gakos pagyugka. Dili mo ubos 20 segundo kada adlaw. But pasabot ba nga ang paggakos, dapat dili dali mahuman ang gakos. Dapat mo abot og 20 segundo. Kung mahimo pagani, kaupat pagani mo gakos sa kaadlaw. Pag ang stress manggod, kining gitawag stress hormones, magpabilin na siyang taas kasi mo taas manggod na siya basta naakas kagool, kabalaka, kalagot, kasuko, mo pa strain na sa imuhang kasing-kasing og sa ubang mga parte sa ibang mga lawas. Kabalo ka ng muscle na to or mga tiil na to nga masobrahan o kahago. Diba sakit kaayo? The same gihapon sa kasing-kasing. Pagdugay-dugay na manggod ang imuhang stress pinangga, mutaas pod ang imuhang cortisol. Og mukos na siya nga mutaas ang imuhang cholesterol. Mao na taas imong risgo nga magkaroon ka ng heart disease. Mabitaw nga every time, mangumusta ta, kumusta naman ka ma'am, kumusta naman ka sis, maingon gani nga, maoraman gihapon, walay kalainan, daghang pagsulay, nako, daghang sakit ang bation. Kasi si cortisol, kining stress hormone na to mga pinangga, dapat makabalota. Panahon nga naa ka sa stress, negatibo, nga huna-huna, nabakas kakuyaw, kahadlok, kasuko, mugawas si cortisol sa atong lawas. Mudaloy na siyag daghan sa imong dugo. Pag mutaas si cortisol, pag marilis si cortisol sa atong dugo, mutaas pod ang glucose level na to, ang sugar sa ato ang dugo. Unya, mukreate ni siya og daghan nga triglyceride. Mas mudaghan ang imong triglyceride, kaning taba sa imuhang dugo.
kining fats. Unya, pagtaas ang imong triglycerides, mutaas pod ang imuhang cholesterol level. Mauna nga importante kaayo sa mga tag-as ng cholesterol, i-check ninyo pinangga ang inyong emotion. Ayaw mo pagsalig og mga pampababa sa inyong cholesterol, sa mga drugs nga pampababa sa inyong cholesterol. Nga naman, okay ra na siya 6 months nga ginamit. Pero pag once nga magpila ka tuig na kaana, nga sige gamit, mas daghan ang risgo mahitabo sa imuhang lawas. Daghang maguba, daghan ang komplikasyon. Tinuod na save ka sa daghang komplikasyon sa taas ng kolesterol. Pero ngadto-ngadto, mas grabe ang imuhang bation. Mauna ang pinaka-the best para nga dili stress, magabi-i na kay devotional. Magabi-i, dapat na kay kalinaw. Namang guy banag asawa, duha ka semana, isa ka bulan, di gihapon magtingog. Wa mabisitahi mga pinangga sa ilang pastor. Wala mabisitahi sa ilang mga ugangan or sa ilahabang umaga. Oh, dili mag-uli, dili mag-istoryahanay, dili mag-uli mga binaga. So importante, pangitaon una sa tanan, ang kalinaw, ang kalipay sa kasing-kasing. Ang pagpasaylo, ang imong direksyon, maunay pinaka-importante para muligoon ang imong kasing-kasing. Kanabitang perminti awayon, perminti kasabaan, dili gyud na maayo mga binaga. Ikaw no, gahi jugay kag ulo. Na, musamot ang sakit ana pinangga. Pero pakonsensyahi lang, padasigi lang, tagaig example, kung na'y nagsakit sa inyuhang membros panimalay, kamupod, mag-change, ayaw pod mo pag-sigi o luto anang pagkaon nga makapagana pod niya nga kabalo na tagibawal sa iyang doktor. Panahon mang good nga ma-stress ta, nga nung mupagawas ang atong lawas o dahang kolesterol, tungod kay, gikinahanglan nato mang good ang pag-build sa mga cellula, kada-adlaw, at the same time pag-repair. Trabaho na ni kolesterol, part si kolesterol ana pinaga. Nagpasabot, pagtaas yung kolesterol, that means to say, taas po ang damage e repair. O si kolesterol, ang iyang function po usan niya na is ang hormone production. So, dili mo function imong lawas without cholesterol. Kung grabe imong stress, kinahanglan ka og insaktong function. That's why mo pagawas imong lawas og daghang cholesterol. Pero ang problema mga pinangga, kung ang iyahang kadaghan perminti taas, mauna magka-develop hinay-hinay, mutaas imong risgo sa cardiovascular disease. Mauna nga even until now, ang pinakataas o ang hinungdan sa kamatayon o mga pag-atake, maugyod ang sakit sa kasing-kasing. Or kanang gitawag ischemic heart disease. So 1990, nagsugod yod nga top na yod ang sakit sa kasing-kasing. So but pasabot siguro, ang lifestyle ni adtong wapakabot og 1990 mas arang-arang ikumpara sa mga lifestyle karon, but pasabot mas daghag problema karon ikumpara kani adto. Kung naaman siguro problema kani adto, dili kayo ikumpara gyud sa problema karon. Siguro panahon kani adto wala pay 1990 ang mga tao sayo matulog, sayo manihapon. Eh karon mga pinangga, daghan kayo magkinananay mga litson, grabe karne, bisag gabi eh. Bisag alas 8, alas 9, mas daghan pong tigkaon. Tungod kay sa gabi eh karon, daghan na pong nagtrabaho, daghan na pong mga kalingawan, ikumpara pod kani adto. Sa una pong panahon, makita nimo, more baklay ang tao, more physical movement ang mga tao. Pero karon, more gadgets, more sakay ang tao, wala kayo exercise ang mga tao. So, usa na sa mga factors nga atong bantayan para dili mo taas ang atong stress o ang atong kolesterol. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod to hapon labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntagod to hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw.
Pagaan inyong paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian. Layo ta sa mga ataki, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingutag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede po ka ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasing, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhagok kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no, sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kay gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong daghang ang ipambati nga naman kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og mo'y usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw usab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot siya kag 7 hours, niabot siya kag 8 hours, niabot siya kag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen, maglisod naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo, ha? Pang-nourishment ni siya. Pang-pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan. Imnilag

0: Ka-raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Kaya it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
3: Sa unang panahon, mga pinanga, ang mga medical practitioner nato or ang atong medicine naka-focus, no, sagad diha gina-focus sa physical health. Kung gibati kag arthritis, sakit ay mong mga joints, diha ra po'y tambalan. Ang mga joints sa po'y tambalan. Kung nakay high blood pressure, ang high blood pressure po ang tambalan. Kung nakay diabetes, ang diabetes po'y tambalan. Badungog nato sa una, walay bawal. Badungog na to sa una, kaon bisakunsa. Badungog na to sa una, nga wala gyud ang lifestyle gina-address kaayo. Pero karon mga pinangga, ang mga scientists nakita nila nga ang emotions, ang thoughts, ang unahuna, ang pagbati, maka-apekto sa function sa atong lawas. Ang positibo nga panghunahuna, ang positibo nga mental attitude, ginatanaw na importante nga factor nga dali makarecover ang mga pasyente gikan sa ilang mga balatian. Living a healthy life, importante na kaayo mga pinangga. Pero normal man nga, mubati ta usahay o kasubo, kasuko, kahadlok, usahay mas stress ta, or usahay di na to makaya ang mga ginaatubang na to. That's normal mga pinangga. Ang importante lang nga atong i-acknowledge kung unsay ang atong mga limits. Dapat ang atong mga kasuko dili mapaugmaan. Dapat ang atong kabalaka, dapat ato ng isang at sa atong gisaligan. Of course, number one, ang Ginoo. Kung nakay kabalaka, i-work out nimo unsaon nimo pag-manage para masulbad ang problema. Dapat naagyo kay suporta, makakuha kag suporta, o makamove forward ka sa unahan. Kung makakuha kag suporta o makamove ka sa unahan, diha ang imong recovery musugod. Ang imong pagkaayo musugod mga pinanga. Hinumduman nato nga matag problema, matag challenges, isipa lang gyud siya nga privilege sa atong kinabuhi nga pinaagi niya na mo increase ang imuhang pagka resilient, no? Ang resilience ba pinaagi sa pagka optimist, no? Nakay optimistic o kining nagatuo ka sa positibo gyud nga kaugmaon. But pasabot, ayaw gyud pagunahuna nga wanay kaugmaon. Basta naakay, pagsalig sa Ginoo, o niya tabangan ni mo yung kaugalingon, walay imposible mga pinangga. O diha po magsugod ang pagkaayo. Kabalo ba mo mga pinangga nga gikan 2015? Hantod karon gani nagkataas karon pero gikan 2015, ang ginaatake sa kasing-kasing kada adlaw og mamatay kada adlaw gikan 2015 dili maubos 276 kada adlaw mamatay sa nasod sa Pilipinas tungod sa sakit sa kasing-kasing. Dili maubos 100,000 kapin ang mamatay kada tuig og karon miabot na dili maubos 155,000 matag tuig ang mamatay nga Pilipino tungod lang giatake sa kasing-kasing. Dapat mga pinangga, tagaan ni siya og extra pagyud nga kabalaka sa atong gobyerno unsaon pagsulbad ani. Kay kung nasiguro mamatay matag adlaw tungod sa sunog 276 di mobo, siguro mabalaka na gyud atong panggobyerno. Hinuon sa mga namatay manggod sa heart disease atake sa kasing-kasing, sobra 65 ang edad. Sa lima

0: kapasyente nga naay sakit sa kasing-kasing, ang upat ana, ang edad nila 65 pataas. Mao siguro nga dili ra kaayo gina-pressure gyud ang atong katawhan sa lifestyle changes. Tungod kay sagad man sa nga gipang-atake, 65 naman ang edad. Pero binangga, bata pa kay ng 65. Dapat mo abutag 100 kapin. Bisag nalag 90 gani, pero actually binangga, pwede pag ita maabot 100 kapin nga dili ango-angohon. Nga kana bitaw ang mapahulay ta, kana lang giyong mipahulay ta tungod sa pagkakatigulang. Dili tungod kay giatakis kasing-kasing. Balik tas nutrisyon, ang karning baboy pinangga. Pagkaono ni muna mo painit si mong dugo. Mao na nga mo lagsik ka. Addictive gyud siya. Mas daghang lamian sa karne sa baboy tungod kay mo painit gyud siya sa imong dugo. The more nga mo bati kag kalagsik, the more ka nga mo maadik. The more ka mangita tungod kay lami ang imong feeling. Pero bantay eh, pag mukaon kag karne sa baboy, pag magpainit ka, diha nimo mabantayan nga mag-alingasa ka. Pag mag-alingasa ka, but pasabot nag-overheat ang imuhang dugo. Ang imong system, ang imong body system. Og mao ni siya mo create og mga blood clotting, basta mapirme, mo create og inflammation, mo create og pagpanghubag sa imong kalawasan. Again ha, with all due respect sa mga nagapangaon, sa nagabuhi, sa mga nagadingosyo og baboy, with all due respect, kini usa ka edukasyon lang aron nga makahibaluta nganong daghang ginapangatake, nganong daghag sakit. And of course, wala ko nag-ingon nga karning baboy lang. As I've said earlier, nga ang sakit mas ang grabe makahatag og sakit ang stress sa atong mga hunahuna. Ang atong kagool, kabalaka, mga kasuko, mga panag-away nga wa gid masulbad. So sa nutrisyon sa New Start 8 Laws of Health, walo ka mga balaod sa lawas. 8 Laws of Health. Makita nato nga ang number 1 is new N. New Start N. EWSTART. New Start, ang N stands for nutrition. Dapat matag-adlaw imong ginakonsider ang imong pagkaon. Unsa man pagkauna nga dapat nako kaonon kadtong pagkaon nga dili mo pa init sa dugo. Kana bitaw bisag mainitan ka, dili ka maalingasahan. Pag alingasa ang imuhang dugo, ang imuhang paminaw, ayaw soft drinks ang inuma. Dapat limoncito juice ang imong inumon para mubugnaw ang imong dugo ug layo ka sa high blood pressure. Layo ka sa atakis kasing-kasing, layo pug ka sa blood clotting. Dili mag-blood clot ang imong kaugatan. Ikaduha nga aspeto sa nutrisyon, dapat dili ka matulog nga busog. Mao na tong isgutan ganina. Ayaw lingkod humagkaon. Ato nang gibalik-balik yun. Humagkaon, dili mag-cellphone-cellphone. Dapat manglimpyo, maglakaw-lakaw. 10 to 15 minutes yun ang paglihok-lihok. Ayha ka mo lingkod. Pero pagbalik mo ni maglingkod, ayaw tulog. Lami baya itulog basta busog mga pinangga. So ang pinaka-the best, i-practice giyod nga dili matulog nga busog. Kabantay mo, pag matulog mo busog, pag matanin nyo, bugat ang inyohang mga lawas. Kapoy ang lawas, bugat ang ulo, bugat ang unahuna, maunang uban, daghang mga ngulngul sa lawas. Ang uban po, putol-putol ang tulog, basta busog ang pagkatulog. Mag-aslom ang kuto-kuto. Diha na dayon magsugod, ang ato ang mga huot sa dughan, sakit sa tangkugo, sakit sa abaga. Oh, tungod lang na siya sa over-acidity, tungod kay natulog nga busog. Mao nga sa matag panihapon, dapat humukon nga pagkaon, dali matunaw, dali magaling, ang ato ang kaunon. Kana bitaw pag inigkatulog nimo, dili na bugat ang imong tiyan. Dili na gahi ang imong tiyan. Mao na hinungdan nga dili ka makahigda og hayang, maglisod ka og takilid, basta busog matulog.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa maga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Ahadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, Kanto, Julius Bakeshop, Dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo, hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Naputay free therapy para sa mga sambol sa mata. Dugay nang ibati nga sambol sa mata kana libre na dito mga pinangga so sa mga katong Dool sa Tibungko, available na sa kada adlaw, libre na siya. Kadto pong magtingog ang dalungan kana natay free therapy ana. Sakit ang dughan, dili katulog, huwot ang dughan, kapoy ang lawas, walay kusog sa lawas, free na siya nga therapy. Able na siya Domingo hantod Biyernes. Happy, happy listening sa mga atong mga suking tigpaminaw diha sa Cebu City o sa tibuok isla sa Cebu, mga pinangga. Especially happy listening diha sa Barangay Uwak, sila Auntie Percy Palangi. Happy, happy listening, Auntie Percy. Uban sa mong mga pinanggang anak, sila Konsihal Reagan Palangi og si Kennedy Palangi. Happy, happy listening sa inyong tanan diha og sa inyohang mga kauban sa laboratory. Og happy, happy listening kang Ma'am Rebecca Carbo dinhi sa Cebu City. Uban nito Carbo, happy, happy listening. Og happy, happy listening kang Delilah Palangi sa Barangay Uwak. Og happy listening po kang Ante Rebecca Palangi. Og kang Uncle Villaroso Palangi dinhi sa May Bulacau, Talisay, Cebu. Og sa mga suking tigpaminaw sa Cebu, pwede niyo ipadala inyong mga text messages para i-shout out, no? Parang mag-greet mo mga pinangga. So ipadala lang inyong mga pangalan ha og asang lugar. Og diha po sa Panglao, kanunay na tong gina-greet ang atuang mga suking tigpaminaw diha, sila Levi Estirado uban sa iyahang mga amiga, no? Ato ning gina-greet gihapon kanito sila Tisay, Chris, Ida, mga friends nila, no? Sila Imelda, Corey, Nora. Happy, happy listening mga pinangga. Greetings na di ilang sa makabuhay kundi gikan sa tibuok Davao City ug sa Mindanao pinangga. Panginom gyud mo ha sa EXL Makabuhay Plus herbal capsule aron layo ta sa takis kasing-kasing, ligo ng atong mga kasing-kasing ug lami ang tulog, layo ta sa stress. Paglami ang atong tulog mga pinangga, hinumduman nato nga magkababa pod ang ato ang mga kolesterol, magkababa pod ang ato ang cortisol, mga stress hormones. So kana day mga tag asog kolesterol, palami ar nagtulog pinangga. May kasabihan, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. So naay principle dinhi sa panahon nga nagapangita pataon sa angay buhaton, buhata lang yun ang pinaka the best nimong mahimo. Ayaw hunaw na asa ang kwarta, ang reward. I-focus lang sa commitment. Kay pag once committed ka, ang guide mo follow o ang blessing mo follow. Kung maglibog ka on sa buhaton, pangayoa ang guidance. Ang guide pinangga. Unya pag once na i-guide, buhata po na siya. Tumana ang mga gibawal, ginahimo nimo imong best, hantod mahibalo ka unsay maayong buhaton. Ug sa panahon daw nga kabalo na ka unsay maayong buhaton, buhata na ang maayo. Ug diha ka mamaayo ug diha pug ka magmalipayon sa imuhang kinabuhi. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Ang Word of God nagsulti, mga pinanga. Psalms 128 verse 2. Psalms 128 verse 2, nagkanayon. You will definitely enjoy what you've worked hard for. You'll be happy and things will go well for you. Ang Word of God nagsulti, ma-enjoy ta panahon nga hardworking ta. Hardworking ta. Nagkugi kita kada adlaw. Unya magmaayo atong kinabuhi basta kugihan ta. So sikreto lang ay mapinangga, ano? Dapat kabalota sa atoang time sa tong adlaw. Asa sa paingon? Paingon ba siya sa pagkakugi? Pagkamabungahon? This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasyang kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Pinalalakas ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Bukidnon ang paghahanda ng lalawigan sa posibleng epekto ng El Niño, kabilang sa mga hakbang ang pagbuo ng Strategic Action Plan na tutugon sa mga posibleng problema sa supply ng tubig, agrikultura at iba pang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Sa isinagawang Response Cluster Emergency Meeting, tinalakay ng mga concerned agencies ang mga kinakailangan resources at mga posibleng kakulangan upang matiyak ang kahandaan ng bawat lokal na pamahalaan. Hinimok naman ng mga LGU na gumawa ng sariling contingency plan at maagap na paghanda para sa inaasang epekto ng El Niño. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:15. Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihugdad a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug

0: Dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kanta. Tahan, layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Pagod ka ba? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome po naman sa ating malalang doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado dunan. At din syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko kahit yung pangalan lang.
1: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
0: Ah, si nanay. Nanay. Alam mo nanay? Kasi daw po, sabi po nila, kapag malilimutin daw po ay... Kapag malilimutin daw po yung tao, ay pogi.
1: Oo, talaga.
0: Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo? Antonia.
1: Fortunata.
0: Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo?
1: Wala, nandito ako sa Mindoro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Sa Mindoro. Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy. Huwag kang magtatampo. Ako talaga, tampong-tampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo, update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Bulag na ako, Kuya Boy.
0: Bakit naman?
1: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
0: Mm-mm. Kaya lang?
1: Naputol yung pag-inom ko ng rice herbal coffee.
0: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
1: Kaya nga nandito ako, mayroon dito.
0: Very good. At least, mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
1: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
0: Ano po yun?
1: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
0: Bakit naman po?
1: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
0: Apo.
1: Inatake po ako ng sa biyahe.
0: Mm-mm.
1: Sumuka ako ng sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyang ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na Kuya talaga. Nag-blackout na ako.
0: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
1: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nagkabiyahe nga kami.
0: Mm-hmm.
1: Ako ng suka talaga. Wala Kuya Boy tubig. Puro pinain lang. Mm-hmm. Ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sabi ko, sabihin mo pa ako anak sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya. Bumili ka ako ng yung Gatorade.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
0: Okay lang po, nanay. Pakikinggan po namin.
1: Bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may tinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong kasing kape, sabi niya.
0: Anong kape? Anong pong kape yun?
1: Yung pong rice herbal kape.
0: Oh, tapos?
1: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo patan yung thermos mo. Kako, oo, dalsira na daw ako ng thermos doon sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Ay, mabuti pa, simplahan kita ng 3 sachet. Oh, sige. Sabi ko naman.
0: Mm-mm.
1: Para ito na ang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko. Di, yun na nga, nagbiyahe na kami, Kuya Boy. Siguro banda mag-aalas yung ibin ng gabi.
0: Mm-mm.
1: Umatake yung tiyang ko. Hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
0: Mm-mm.
1: Bakit partag ako na dual?
0: Mm-mm.
1: Diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy. Yun na, umos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-mm.
1: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tinitling na niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
0: Mm-hmm.
1: Suntukan ako ng suntan. Ngayon, di, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Nang sinimpla ng kape. Binigay sa akin. Sa akin, ininom ko kagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko na mainit yun, sabi niya. Dinirito, hindi ko narapin, Kuya Boy, yung init.
0: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
1: Yung kaping baong ko itinibra ng nag-aalaga sa akin.
0: Ano
1: sa
0: po, ano pong pangalan ng kape na yun?
1: Rice herbal coffee, 14 pesos plus 1.
0: Okay po, tapos?
1: Tapos di, pinainom niya ako, sabi niya, hindi niya lang ako kinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pa ako? Oo, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulol-bulol na ang pagsalita ko, tumula na.
0: Mm-mm.
1: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko, sabi ko ngayon. Tapos di, binigyan ako mahit kalati ng tabaso.
0: Mm-mm.
1: Binigay sa akin, nahawakan ko muna dahil mahigit eh, galing bagong kulo.
0: Termo?
1: Oo, sa termo. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan, sabi niya. Sabi ko, tira muna eh, mahigit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo, ininom mo kaagad, hindi mo naramdaman ang init? Hindi. Sabi ko, kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh ngayon kako, nakapwesto na, kaya siguro naramdaman niya na ang init. Kaya kuminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy. Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay, sabi ng mga pasayro. Di, ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako, sabi ng anak ko, ano ma, sabi niya gano'n, okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, okay na ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy. Dahil nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya. Wala, parang ano na, grabe na ako talaga. Blast out ako. Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay. Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kaping yun. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lalang nga akong kaping 5 box. Eh, hindi naman nakatimplang. Eh, inom ko ba yun? Kaya ito na naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako. Wala na. Tapos sabi ko, ipipoint po ko itong nangyaring ito sa aking si Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi talagang sasabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hillbar Coupe na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy, ayaw ko na talaga sa kaping yan.
0: Mm-mm. Bakit?
1: Ayaw ko na talaga. Ay, talagang ayaw ko nang sabi ko, magalit man si Kuya Boy na idubrukas ko yun na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun, sabi ko yan. Dahil dalawang bisis na kago ang nangyari sa akin yung iniinom kong kaping yan. Yung una, medyo gaanong nahirapan ako, pero sukata ay yun. sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng tagiinom kasi ako niyang kuya boy. Kalahati talaga. Kalahati ko lang. Mm-mm. Eh, walang nangyayari siguro sa atin. Itimpla mo ng ano na, paano ka ma? Kung sumusuka ka ba? Oo, tumahi ako. Itimpla niya ako ng buo. Ininom ko. Tapos tumayo ka na anya dyan. Hindi pa ako dahil may tumatay pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit. Ay, yan, sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano ko nun? Tumatadagtad niya ang pawis mo. Sabi niyang ganun. Eh, sabi ko, kunin mo, tuwaya po nasan mo ako talaga. Pinawitan ako ng gusto. Tapos di tumayo na ako. Palagas na ako, Kuya Boy. Nakainom na ako ng isang basong ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka naman? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ako. Eh, yung una nangyari. Eh, ito yung pangalawa. Yung nasa biyay na ako. Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiiyak ako talaga. Akala ko talaga, eh, katapusan ko na eh.
0: So,
1: eh, sabi ko, isisipo to.
0: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee at nanay.
1: Opo, talaga. Sabi ko, iyaanong ko pa ako si Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ikukuin ko po na talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Sabi ko, marinig na ako ng mga kasinyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape niyan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako si Luke. Siguro talaga.
0: So, ayaw niyo na talaga ng ating rice coffee?
1: ayaw ko na talaga, sabi ko.
0: Ayaw mo na?
1: I-share ko lang si Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan kahit saan ako pumunta. Ibigit-tip ko na yun sa talagang Kuya Boy.
0: Tama po yun.
1: Hindi ko niyan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talagang Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin. Talaga. Kaya sabi ko, masalamat ako diyan sa akin. And hindi ko yan aalusin sa buhay ko. Iyon na pagkaitan ako pumunta. Bit-bit ko na yan. Sabi ko, kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansay, wala tayong bigas. Diba ka may pira ka? May pira ko pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko, gano'n. Binibiro ko yung anak ko. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naaalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng sasakyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay. Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong sasi para may iinumin ka sa biyahe. Ito na ang iinumin mo. Kako, oo, sige. Tumula, Kuya Boy, talaga. Wala na ako. Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita. Kaya yun, sabi ko, pag makaw, usap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag. Hindi naman mo maano.
0: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa iyo, nanay.
1: Kuya Boy, naiiyak ako. Sabi ko, naiiyak ako sa pangyari yun sa akin. Yung pangalawang yan na nangyari sa akin sa kaping yan. Talaga, ayaw ko na sa kaping yan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun. Siguro ako, wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakyan na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay ng akin ko talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya niyan. Atapang talaga alula namin, sabi ganun sa kapatid ko. Auntie, sabi, Lula, ba, andito na si Lula namin. Atapang anya alula. Sabi niya ganun, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi niya ganun, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang yan, ininom mo. Kako, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
0: Anong kape po yun, nanay?
1: Rice Herbal Coffee, 14 plus 1.
0: Tama. 14 in 1 plus 1.
1: Oo, kaya yun talaga ang hindi... noon nag-ano tayo sa Bicol.
0: Mm-mm.
1: Ano eh, 2022.
0: Yes.
1: Nagsimula ako niyang Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: 2019.
0: Uh-uh. Tama. At
1: puputol-putol lang.
0: Yes. Pero nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
1: Talaga, sabi ko. Talaga.
0: Opo.
1: Sabi ko, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino, siguro, na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo dun sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na ng tinimplang nandun na sa thermos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang thermos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa thermos. At nauubos niya yun, yung laman ng thermos sa isang araw. So, ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niya yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako. Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung bakit dito po sa Carlos ay wala nang size coffee. Tapos
0: saan po yun sa ano, nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Si Nanay Ningning. Ako yung nagamit ng rice coffee.
0: Nanay Ningning, opo. Nang saan po, sa Quezon?
2: Sir,
0: Kalawag, Quezon. Okay po, Kalawag, Quezon.
2: Ay, so, po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na nagsunti, wala po.
0: Wala na po
2: sa... At sabi yung sinasabi, ninyong sabon, saan po yung binibili, sabon, sinasabi niyo. At nakikilig po ako lagi sa inyo.
0: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng atin po naman mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung atin po namang sabon. Kaya po, nag-uumapo daw ngayon dyan yung ating rice coffee dyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi, kahon-kahon po.
0: Oh, meron na daw po.
2: Na po ako napunta, wala.
0: Meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto dyan sa Carlos. Puntahan nyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nang magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
0: Thank you very much
2: po. Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami-dami po ito mapipramihan na ako. Dami-dami rito ang kahon.
0: Maraming salamat. Ano po
2: nanay? Hindi po tinatapon.
0: Yes.
2: Hindi po matatapon yung mga kahon. At para mayroon, nakikita kita ko, pero may mga nainom ko dami-dami na.
0: Thank you, nanay. O nanay, ano po kasi ano po yung ano po yung rason bakit po binabalik-balikan niyo yung ating rice coffee?
2: Ito pa po yung nung una po, ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi na dumi.
0: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganoon, edi pumili po ako. Ay okay naman po. Lagi na po ako na dumi.
0: Very good. So okay. Ngayon ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po pag hindi pa ako nakain ng masama pa. Hindi ako nakain ng...
0: Nang?
2: Lagi ako meron.
0: Nang ating rice
2: lagi
0: coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta basta, tatlong beses po yung ginagamit. Maga, tanghali, gabi.
0: Dagdagan niyo pa, nanay. Kasi wala naman pong problema. Kahit dagdagan niyo po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So, nanay, meron na po dyan ha, sa Carlos Super Drug ngayon. At nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi ko, ay, masakya mo na. Inom ko yung kamalapit sa amin, ay. Kasi doon ako napunta. Pero may sabi, sukay na ako nila. Doon sabi, ay, na, hindi po po nadating yung ano.
0: Kasi
2: ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa ipag-tay ko yung boy. Para, para malapit.
0: Yes, so.
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
0: Yes, nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
0: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75 po.
0: 75. Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po bagay ako tinawagan nyo din. Uh-oh. Ay, nagbibiro nga ako sa inyo. Uh-oh. Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, bumapasin kita.
0: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, bumapasin mo ako, rice coffee din. Rice para coffee. Maiinom ko rin.
0: Oo, tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po. Sariaya, dadangkap na Lucena.
0: Tapos, okay po.
2: Atimonan, Gumaca, Plaridel, Lopez, Kalawag.
0: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
0: Thank you very much po, Nanay Ningning.
2: Salamat po, kaya boy.
0: God bless po, Nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Ganyan din po. Thank you.
0: Salamat po.
2: Salamat po.
0: Speaking of Quezon, mga kaibigan. Speaking of Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, asinko ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan. Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon. Libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, asinko, Setyembre, asinko. Ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga aking Nanay Ningning na Kalawag, Quezon, Nanay Ningning, kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon, yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para mas panigurado. Kailang first come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan. Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ng inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:09.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:43.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 हार्ड एफएम का गेट और सिरी 93.7 हार्ड एफएम की नॉन है वी गेट 17 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock इसाम के दाग मांग पुक्सी इन हाथ मांग स्वीट हार्ट्स इसाम आई बुंतांग कबूस्ता आर ऑन अ फ्राइडे टुडे ऑन सिना हलार किसी बोला ना बग डबल डिजिट ang ating petsa. Di natin na mamalayan. Matatapos na naman agad ang buwan ng Setyembre. Pasko na agad. Di ba? Sige na, kumusta naman po ang lahat? Brand new day na naman. Brand new challenges. Pero napakarami blessings. Ang brand new din. Ngayong umagang ito, kumusta naman ang inyong mga pagmulat na mga mata? Ha? O, kasabay ng inyong mga pagmulat na mga mata, yung mga ganda natin mga music, ha? Pagsasamahan natin yan hanggang 9 o'clock para sa ating program Heart Morning Drive. Ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele, ang inyong kapiling. Well, siyempre, ano ba ang inyong ginagawa ngayon? Ano ba ang inyong mga plano for the Friday? Eh, siyempre, samahan niyo po ako. Tapos sasamahan ko rin kayo. Together na together tayo. Dala-dala ni Jason Steele ang ating mga bugas at mga groceries para po sa natin mga maswerte na magkakaroon. Baka today na is your lucky day, right? Kaya naman pa tayo ng sweetheart sa magpaminaw, ha? O baka may load ka dyan, i-text mo ko. Sabihin mo sa akin, Jason, aminaw na ko ni Imo. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. At di naman kaya 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Pause for a break here. We get Earl Agustin. At maraming pang iba ang susunod. Ang lupit ng sweep natin, ha? Kaya naman abangan ang tabayanan. Napadayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoon. Ika 33 minutes, makalipas ang alas 6 ang umaga. Oras yan natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Let's saksi ang langit. Ay, nakatanaw ang langit, ha? Kanina ka pagising pero ayaw mo pang bumangon. Dali na! Ah, pag-init na, pag-init ang tubig, ha? Para makapag-gabi ka na. Ah, magandang morning po sa lahat ng mga nasa kusina na, pero nag-cellphone na pa. Oo nga, nasa kusina nga na, pero tayo ka muna, nagsisimula ka na ba magluto? Hindi pa. Sige, pag-marites, sige, pagtanaw sa mga status. Sa mga viral na videos karon. Magandang umaga po sa inyo. Sige, naggalaw na ha. Ang dami agad nagme-message yun. Aba, ang dami agad gising ha. Magandang morning po sa inyo. Good morning daw. Shoutout ko. Happy birthday kay Mary Nicole Bahara. Shoutout sa Bahara family, mga taga Black 2 Puntod. Nakadaong niya. May Bahara na nanalo ng ano, ng bigas at groceries. Kaya doon nagkakamali. Dali ha. Tinan ko yung listahan para makita ko. Meron nga si Mira Bahar ng Black 2 Puntod. Oh, Mira, nakadaog kang bugas sa groceries, ha? Punta ka dito. Ayan, happy birthday kay Mary Nicole Bahar. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan. At belated happy fiesta. I'm listening in. Sabi niya, si Lalang, magandang umaga po, mga taga Zone 10 Upper Carmen. Thank you so much for listening. Good morning, Namino Mindari sa Balay, Navarro family. Saan lugar po ito? Saan lugar kayo? Ha? Magandang umaga, kinaate Roxanne Mancha. As always, naku, napakaaga gumising. Oh. Roxanne Mancha, Wilma Osorno, Lermer Sakala, KD Ato, Mercy Inday Mansueto, Dino and Sabal Bagtong, kay Marisa Duroin, Leila Ross. Good morning! Lilia Sususco. Magising na rin itong si Lorna Bismanos. Oh. Ganito si Menard Tismo, Samuel Mosqueda, si Charo Dumalaga ng Maramag, nakikinig na rin. Abag, galanog-lanog na radyo. BBQ Family is also listening. Galing kay Ate Roxanne ito, kung saan nagkakamali, ano? Tsaka kay Mami Marilyn Dal, magandang umaga. Demso Robles, brother! Good morning! Nagang salamat, ha, sa inyong pagpamina. 35 minutes after 6. Saglit lamang. Oy, guys! Alam niyo ba ang McDonald's si chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since, aba, estudyante ako, tapos mahilig ka talaga akong kumain, eh, favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, sweethearts. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. Hard. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM mukinoan eh that's pantropico. That song was brought to you by Virginia Hot Dog Basta Hot Dog Virginia. Ikinig sa atin ang mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Good morning ha. Antesha Itiri. Kumusta po kayo lahat dyan? Mayong buntag. Ikaw sa mga locomotion. Tapos magbabata niyang song na yan ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bienvenido bonito. Thank you. Namino karon, Galas family as always. Oy, kumusta po kayo lahat dyan? Tatay Nicolas, Mami Elaine, maraming salamat. Ti Ate Jeline and Glenn. Yan, salamat ng daghan sa inyong pagpamina mga taga Burgos del Pilar. Wow, may buntag diyan na pita, pangapi na. Oh, pamahaw na. Ha? Thank you. 47 down 6. Sobrang aga pa, pero may pa-premyo na. Eto na, bugas at groceries na agad tayo. Wala nang patumpig-tumpig, di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Eto na, piliin agad natin. Sang area, sang dropbox tayo bubunot ang ating Benamano winner. Ruleta, select! Ang aming studio, matatagpuan po sa may Fico Admin Building, Mabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops, makabalan! Okay, muna tayo sa Drabas na Makabalan. Tuwara, ang address ay Parola Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makabalan, Parola, Elmo Macaranas. Elmo Macaranas, congratulations sa Benamanong winner para sa araw na ito ng Biyernes. Nakadaog ka og bugas at groceries. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at groceries. Oh. Si Fe Galgao ng Barangay 35. Fe Galgao ng Barangay 35, congratulations. Bugas at groceries din para sa'yo. Pero din kay Elia Jane Locagbo. Elia Jane Locagbo ng Zone 4 Bayabas, congratulations. Kay Japet Magnitico ng Cebisco Taxi. Japet Magnitico ng Cebisco Taxi. Pero din kay Arlene Florentino ng Bacong Street, Lapasan. Arlene Florentino, nakadaugsad ka og bugas at groceries at itong taga-Puntor Block 2, si Mira Bahar. Mira Bahar, congratulations. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. On for a break! Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Para tiling nagiginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ang sarap!

0: play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasya man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Usa ka makabuhay day. Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter. Usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL, makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Shot in the heart! Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, walang immunity sa mga kaso. PBBM, meron ayon sa DOJ.
9: 25 testigo pipigain ang prosecution sa tagong yaman ni VP Sara.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, Malacanang nananawagan sa publiko na bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
9: At headline sa ating balitang lokal, LGU Cagayan de Oro pinagandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
8: Road clearing operation, pinaigting naman ang RTA dito pa rin sa syudad.
9: At CSWD nagbabala sa mga insidente ng suicide sa kabataan sa syudad.
8: Samantala, PDRRMO, Misamis Oriental nagpaalala sa publiko dahil naman sa haze.
9: At headline sa ating balitang Bukidnon Servisyo sa pagpaparehistro ng lupa, pinaigting sa Quezon, Bukidnon.
8: Sa balitang Bukidnon pa rin, anak patay matapos hampasin ng ama sa may Kitaw-Taw, Bukidnon.
9: At balita Bukidnon pa rin, siyam na DAATI scholar sa Bukidnon, pinarangalan.
8: Samantala, sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental, patuloy naman ang pagbangon matapos ang malalakas na lindol.
9: At headline sa ating balitang lokal, Ukraine, pinabulaan na ng ulat na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinakyan ni Zelensky papuntang Norway.
8: Sa balitang international pa rin, 1.7 million individual na asawi noong 2023 dahil naman sa second-hand smoke.
9: At headline sa ating balitang sports, Kathleen Bogna, nagbalik para sa Palawan Pawnshop Junior Tennis Circuit.
8: At sa ating showbiz balita, Bella Padilla ayaw magsalita sa umano'y gusto ng ang Becky.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maimutag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Setyembre a 11, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
9: Nel R. Shaga.
8: Ako naman Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ay kabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Tila dinuldukan na ni DOJ Secretary Frederick Vida ang isyong bawal umanong kasuhan ang isang impeachable officer. Ay kay Vida, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si VP Sara Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. Kasunod ito na paglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara kaugnay ng kasong grave threats. Ayon pa kay Vida, consistent ang Department of Justice o umiira na batas at sistemang legal sa Pilipinas. Ang meron lamang ay immunity from suit habang nakaupo. At ang ating mahal na Pangulo lamang ang meron noon. Ang Vice President sa partikular na bagay na ito ay wala umanong immunity from suit.
9: Samantala sa mula'y na balita, abot naman sa 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Panel para patunayan ang mga aligasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, maaaring bumaba sa 10 ang mga testigo kung papayag ang independence sa stipulation sa authenticity ng libo-libong bank at iba pang financial records. Kung walang stipulation, aniya, posibleng umabot sa 25 ang testigo, kabilang ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at mga bangko. Inaasahan din ni Kong Chua na titestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na siya ang aniya unang naglabas ng mga ebidensya kaugnay sa finances ng pamilyang Duterte. Nakatakdang simulan sa susunod na linggo ang pagtalakay sa Article 2 o Unexplained Wealth matapos ang pagdinig sa Article 1 o maling paggamit ng Vice Presidente sa confidential funds.

0: Bisyon at matukoy na hindi maayos sa kanyang kalusugan, isinagawa na lamang sa ospital ang pagkuha ng mugshot at iba pang booking procedures. Sa ngayon, hinihintay muna aniya ng PNP at DALG ang susunod na medical assessment bago tuluyang maipresenta si Romualdez sa Sandikin Bayan para sa return of warrant. Aras natin, alas 7.26, nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, maaga naghahanda ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro para sa posibleng epekto ng El Nino sa lungsod. Nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Department ng CDRRMD ng resource assessment kasama na ang iba't ibang tanggapan ng City Government, kabilang na ang City Health Office, City Agriculture Office, City Information Office, City Engineering Office, kasama rin ang City Social Welfare and Development Office at ang City Mayor's Office upang matukoy ang mga hakbang na kinakailangan sakaling magkaroon ng matinding tangtuyot. Partikular na tutukan ang mga sektor na maaaring direktang maapektuhan ang kakulangan sa tubig at iba bang epekto ng dry condition, kabilang na ang mga magsasaka. Samantala, ayon sa PAGASA, inaasahang maaaring makararanas ng dry condition ng ilang bahagi ng bansa mula naman buwan ng Nobyembre na posibleng mauwi sa dry spell at drought sa unang bahagi pa lamang ng taong 2027.
2: Samantala, pinaiting naman ng Roads and Traffic Administration o RTA ang kanilang road clearing operations laban sa mga sasakyang iligal o hindi maayos na nakaparada sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod, kabilang sa mga lugar na tinututukan ng operasyon ng Pabayo Street, Cugon Public Market, Rodelsa Area, Tamasako Road at Corrales Avenue hanggang Luna. Sa isinagawang clearing operation, nakapag-issue ang mga otoridad ng 25 unattended tickets sa mga motoristang lumabag sa mga panuntunan sa parking. Patuloy naman na panawagan ng RTA sa mga motorista na sumunod sa mga umiiral na traffic at parking regulations upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko sa lungsod.
0: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, nagbabala naman ang City Social Welfare Development Office o CSWD sa patuloy na pagtaas sa mga naitatalang insidente ng suicide sa mga kabataan sa lungsod. Batay sa datos ng CSWD, 23 insidente ang naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon kung saan 10 ang nasawi. Karamihan sa mga kaso ay kinasasangkutan ng mga kabataang lalaki na nasa edad 15 hanggang 29. Ayon sa CSWD, kabilang sa mga karaniwang problemang maaaring nakaka-apekto sa kalagayan ng kabataan, ang mga isyo sa pamilya at relasyon, pinansyal na suliranin at iba pang hamon sa mental health. Mababatid na inaalala ngayong buwan ng Setyembre ang Suicide Prevention Month.
2: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nagpaalala naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Misamis Oriental sa publiko na mag-ingat sa epekto ng haze na naobserbahan sa ilang lugar. Partikular na pinayuan ang mga may asthma at iba pang karamdaman sa respiratory system na limitahan muna ang paglabas kung hindi kinakailangan. Ayon kay PDRRMO Head Fernando Sutsutdi, maaari magdulot o magpalala ng respiratory symptoms ang matagal na exposure sa haze, lalo na sa mga may sensitibo ang kondisyon sa usok at maruming hangin. Kaugnay nito, nirekomenda na ayon siya ang paggamit ng face mask kapag nasa labas at ang pag-iwas sa mga lugar na makapal ang haze. Pinayuan din ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga kinauukulang ahensya para sa kanilang kaligtasan.
0: Itama inyong mga orasan, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan at nasaksihan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises.

0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayong nakatutok, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababanggigan live, loud and clear sa pamamagitan po yan ng Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online naman, live pa rin tayong napapanood. Araw-araw po yan ha, sa ating sa pamamagitan po ng Facebook Live, sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, mangyari po lamang ipakifollow Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Sa bantala dito sa ating live, pakishare po ng live natin para naman maging updated din ang inyong mga friends sa inyong Facebook accounts. At sa bantala, maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o shout out as we call it. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan. Oras, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Bukidnon. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon, Bukidnon ang mas mabilis at mas maayos na serbisyo para sa mga residente na nangangailangan ng mga dokumento kaugnay pa rin ng kanilang lupa at ari-arian. Kabilang sa hakbang ng lokal na pamahalaan, ang pagpapalakas ng koordinasyon nito sa Registry of Deeds, Bukidnon, upang mapadali ang proseso ng pagpaparehistro ng lupa at iba pang kinakailangang dokumento. Noong Setyembre 8, bumisita sa tanggapan ng lokal na pamahalaan ang mga kinatawa ng ROD Bukidnon na pinangunahan naman ni Acting Register of Deeds Attorney Arnold Bongkayaw. Tinanggap naman sila ni Mayor Pablo Pauline Lorenzo III na nagbahayag ng suporta sa pagpapaigting ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Registry of Deeds.
0: Heart FM Balita.
2: Samantala, nasawi naman ang 126 na taong gulang na lalaki matapos umanong hampasin ng kanyang ama gamit ang bakal na kabilya sa Sitio Mabuhay, Barangay West, Dalurong, Kitautaw, Bukidnon. Naganap ang insidente noong Setyembre 7 matapos umanong magkaroon ng pagtatalo ang biktima at ng kanyang kapatid. Ayon sa ulat ng pulisya, sinubukan naman ng awatin ng 53 taong gulang na ama ang magkapatid ngunit nauwi ito sa pananakit sa biktima. Matapos ang insidente, isinugod ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag para sa agarang atensyong medikal. Gayunman, idiniklara itong dead on arrival kinabukasan. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Kitautaw Municipal Police Station ang ama at naharap sa kaukulang kaso kaugnay ng insidente.
1: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling kumaga panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Pinarangalan ng pamalampan na lawigan ng Bukidnon ng siyam na scholars ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI sa isinagawang Monday Convocation Program noong Setyembre 8 sa Kaabulan Open Theater sa Malaybalay. Sa kabuang 12 DAATI scholars sa buong Region 10, siyam ang mula sa Bukidnon. Isa sa mga ito ang nakapagtapos ng postgraduate studies, habang 8 naman ang nagtapos sa iba't ibang agriculture-related courses sa ilalim ng scholarship programs ng DAATI. Bukod dito, 5 scholars ang tumanggap ng tig 15,000 pesos na cash incentive matapos naman makapagtapos na may Latin honors. Hinikayat naman ni Provincial Agriculturist Maria Lily Turan ang mga kabataan, partikular ang mga anak na magsasaka na samantalahin ng mga scholarship opportunity na iniaalok ng DAATI.
0: Heart FM
1: 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan, hatid sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
0: Heart FM Balita.
1: Narito na mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Davao Occidental, patuloy ang pagbangon matapos ang mga naranasang malalakas na lindol. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Patuloy ang mga hakbang para sa pagbango ng mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng malalakas na lindol nitong mga nakaraang buwan. Kabilang sa mga tinututukan ang mga pamilyang nawalan o nasira ang mga tahanan. Nauna na iniulat ng libo-libong pamilya sa ilang bayan ng lalawigan ang naapektuhan ng mga pagyanig. Kaya isinagawa ang distribution ng food packs at iba pang tulong sa mga residente na nangangailangan. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno para sa rehabilitation at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente habang nagpapatuloy ang earthquake recovery efforts. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
0: Heart FM Balitang International.
1: Pinabulaanan ng Ukraine ang pahayag na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinasakyan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky papuntang Oslo, Norway. Kasunod ito sa sinabi ng Prime Minister ng Norway sa isang Norwegian public broadcaster kaugnay sa insidente. Sa paliwanag ng isang source sa Ukraine Presidency, ang drone ay nagsilbi lamang na warning sa Moldova matapos pumasok ang isang Russian drone sa kanilang airspace at sa Romania. Kalauna naman ay bumagsak at sumabog ang drone, kaya muling binuksan ang airspace ng Moldova at Romania. Dumating si Zelensky sa Oslo nitong Setyembre 8 at nakipag-usap sa Norwegian Prime Minister tungkol naman sa military aid, air defense support at civilian assistance.
2: Samantala, may higit 1.7 kabilyon na tao, kabilang mga bata, ang exposed sa secondhand smoke sa buong mundo noong 2023 na tinatayan ng dulot ng alos 1.7 milyon na kamatayan ayon sa isang pag-aaral sa The Lancet. Sa naturang bilang, nasa 767 million ang mga batang may edad 0 hanggang 14 years old ang exposed o nalantad sa secondhand smoke. Tinatayang nagdulot ito na 1.66 million premature deaths at iba pang sakit, kabilang ang ischemic heart disease. Sa mga bata naman, tinatayang 5.2 million respiratory tract infections ang nalink sa secondhand smoke exposure noong 2023. Ayon sa pag-aaral, walang safe level ng secondhand smoke exposure dahil naglalaman ito ng toxic at carcinogenic compounds. Nanawagan naman ang mga researchers sa gobyerno na palakasin ang pag-control sa paninigarilyo sa mga pampubliko lugar at mga tahanan para maprotektahan ang mga babae at bata.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, babalagasan, nagbalik si Kathleen Bugna sa Palawan Pongsiap Junior Tennis Circuit upang muli manguna sa bagong Pilipinas Juniors Asia Group Tennis Championship sa Isulan, Sultan Kudarat. Itinuturing na player to beat si Bugna matapos magawin ng tatlong titulo sa Manila Leg. Kabilang na ang girls 16 and under at 18 and under singles at 18 and under doubles. Nagsimula nitong Webes, Setyembre 10, ang isang linggong torneo para sa boys and girls 12, 14 and 16 and under divisions. Habang nagsisimula o magsisimula naman ngayong araw, Setyembre 11 ang 18 and under category.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, tumangging magkomento muna si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chiu at Angelica Panganiban matapos kumalat ang espekulasyong nagkaroon na ng lamat sa samahan ng tinaguriang ang Becky. I won't talk about it, thank you, payag ni Bella nang matanong tungkol sa kanilang relasyon sa press conference ng pelikulang Life After You kung saan kasama niya si Maricel Soriano. Gayunman, wala pa sa tatlo ang kumpirmang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Samantala, bago ang shooting ng pelikula ay namin ni Bella na marami siyang pinagdaraanan, kabilang ang mga problema sa trabaho at kalusugan na dahilan para ilang beses siyang magpunta sa ospital.
1: Aba, napakaganda babae niyan, Bella Padilla.
2: Oo, Bella Padilla.
1: Yeah, talaga namang nakakatambay ako dati sa condo niyan.
2: Oy! So nakilala mo mabait ito yan ng personal.
1: Yes, oh, mabait yan, mabait yan. At nako eh, ang tawag dito, ang mga friends niyan eh, sina Kim Chiu at Angelica before.
2: Yes.
1: Ay, talaga naman, oh.
2: Oh, may ano nga eh, may, actually nagsimula to doon sa spekulasyon na buntis nga itong si Kim Chu.
1: Ha?
2: May kumalat kasi na blind item hanggang sa nagkaroon na ng pangalan na di umano ha, di umano.
1: Ay
2: buntis nga si itong si Kim Chu.
1: At ang nagsabi ay
2: may ano yung
1: baka isa sa kanila ay
2: depende.
1: Ako eh, alam mo naman,
2: hindi
1: diba?
2: Pa natin alam kung ano talaga yung source, kung ano talaga yung... Pero ang una kasing nag-ano niyan, talagang nagbigay ng kulay, ay ito nga si Pambansang Chismoso,
1: si
2: Sengasa, na parang ito nga, hanggang sa nagkaroon na, ito na, pinangalanganan, and then nagkaroon na ng rift, di umano ha, doon sa nga, sa mga friends nga ni Bella, kay Kim Chu at Angelica Panginoon.
1: Ako eh, actually itong si Bella Padilla napaka humble niyan. Sa bagay kasi nagsisimula pa lang siya noon ano. Hindi na natin siya nakasama nitong mga kasikatan niyan. Noong kasi ng mga panahon na 'yan, nagsisimula pa lamang talaga siya. Lahat naman na nagsisimula humble eh.
2: Oo.
1: Oh, 'di ba? Ewan ko lang pa nagkakapangalan na.
2: Ito nakikita ko naman ano naman siya. Maayos naman itong si Bella, especially kasi nung alam mo kung bakit ko nasabi 'yan? Ah. Iba kakahiwalay niya lang sa kaniyang
1: boyfriend. Sino ang boyfriend niya?
2: Yung foreigner 'yun eh.
1: Foreigner?
2: Oh, foreigner 'yun. Wow. Na sabi niya we're still friends and the guy is still visiting her in the Philippines. I don't know lang ngayon. Ba? Kasi noong time na yun, medyo fresh pa eh. And doon pa eh. Noong in-interview siya ni Tito Boy.
1: May isang pelikula ito, si Bella, na pinanood ko sa Netflix.
2: Oo.
1: Yung tungkol sa Memory. Memories yun eh. Memories yata title nun.
2: Memories.
1: Memories. Oh. So, correct me if I'm wrong. Ang kasama niya ay si si Carlo Aquino.
2: Meet Me in St. Gallen's.
1: Hindi pa yun. Hindi yun. Iba pa. Tungkol sa memories. Tungkol sa isang babaeng nawala ng memory. At unti-unting, may sakit siya na nawala pagkawala ng memory. Ang ganda, ganda. Talaga namang kinapaluhan. Napakagaling na artista din naman talaga nitong si Carlo Aquino. At saka nung Bella Padilla. Imagine mo ha. Identified sila na may kanya-kanya na silang buhay at
2: yes,
1: partners.
2: Yes,
1: pero nung pinagtambal, parang tunay.
2: Like, andun pa din. Andun yung kilig eh.
1: Alam mo yung parang tunay na parang, uy, bagay silang dalawa.
2: Kasi si Bella, kung hindi kay Carlo, kay JC Santos,
1: yan. Diba?
2: Siya tinatambal.
1: Yung long hair.
2: Hindi. Yung, medyo long hair din.
1: Medyo long hair yun.
2: Madami silang pelikula together.
1: No?
2: Isang daang tula para kay Stella. Ano pa yun eh, may sequel pa.
1: Nako.
2: Etong Life After You, hindi ko alam baka ilalabas din yan sa mga platforms.
1: No?
2: Oo.
1: Magaganda mga pelikulang.
2: Social media.
1: Magaganda mga pelikulang ginagawa ni Bella Padilla.
2: Very touching. Tapos, andun yung kirot doon sa pelikula.
1: Selective din kasi ito si Bella sa mga scripts eh.
2: Correct.
1: Hindi siya basta-basta tumatanggap ng kung ano-ano project lang. Pag alam niya magandang story, ginagawa niya talaga.
2: Ano din siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, naging producer din siya.
1: Si Bella Padilla. Nagdedirect-direct nga niya. Kaso merong isang blind item ako nabasa na katuloy. Na parang isa parang pinatutungkulan nun ni si Bella Padilla. Parang naiimbiyer na sa kanya ang mga staff. Ng isang shooting kasi umaakto siyang parang director. Parang nangingialam ba. Maganda naman sa gaganda ng pelikula pero sa bagay kung talagang sobra din naman, 'di ba? You're getting overboard. Diba? Ma-imbiar na ka rin naman talaga.
2: Wala naman problema sa mag-suggest. Siyempre, pelikula mo yan eh. Kung ano man ang labas niyan, pangalan mo nakataya dyan. Diba? Pelikula ni ganito yan eh, ganyan.
1: Pero not to the extent siguro
2: the
1: na
2: extent,
1: sobrang,
2: yes.
1: Diba? Sobrang, ikaw na nasusunod.
2: May director nga, kaya nga nandyan si Direk. May mga posisyon ng bawat tao dun sa location para gawin ang kanilang mga trabaho.
1: Pwede siguro yan. Direct, pwede natin gawin ito.
2: Direct, may suggestion ako. Kung i-consider mo lang, baka pwede ganito.
1: At doon pa rin yung pagiging humble.
2: Yes, diba? Yes.
1: Ewan mo ako si Bella yun, pero may mga bulung-bulungan na ganun daw yun. Diba?
2: Sana naman hindi. Sana naman hindi.
1: Pero in all fairness naman, ang gaganda ng outcome ng mga pelikula.
2: Oo.
1: Diba?
2: Yung style kasi ni Bella sa kanyang pelikula, medyo indie.
1: No?
2: Oo, medyo indie.
1: Saka laging pa-tragic.
2: Oo.
1: Laging pa-tragic yung mga yung mga kwento.
2: Kwento. Diba? Minsan nga nagsusulat din yan eh.
1: Siya, di ba?
2: Oo.
1: Iba yan, ano yan, multi-talented artist yan.
2: But
1: si Bella Padilla.
2: Looking forward dun sa kanyang Life After You. With Miss Maricel Soriano.
1: Aba.
2: Nakaka-recover lang mula sa kanyang spine.
1: Sino?
2: Si Miss Maricel Soriano kasi...
1: Ngiwi pa rin ba siya magsalita? Hindi kasi siyempre tumatanda na.
2: Yes,
1: tumatanda
2: yes.
1: Na eh.
2: Naman.
1: Oh. Pag dumada.
2: Pero, sa nakikita ko naman lately, hindi
1: okay
2: naman na.
1: Very good.
2: Oh, kasi hindi yan siya, yung mobility niya naapektuhan.
1: Oh, siyempre, nagkakaedad. Lahat nagkakaroon ng, ang tawag doon, ng tanong, mga speech,
2: Yes. Tawag nito, yung mga...
1: Hindi naman defect, ano?
2: Hindi.
1: Parang, siyempre, nahihirapan ka na bigkasin yung mga salita dati na nabibigkas mo.
2: Yes.
1: May mga ganun. Kahit nga tayo, di ba, nabubulol na tayo.
2: May dysfunction konti.
1: Yan. That's the perfect term. Yan na nga mismo. Anyway, sige. Abangan natin ang latest kay Ang Becky.
2: Ang Becky.
1: Kung magkakatuluyan ba, magkakatuluyan, kung magkakaayos ba silang tatlo. Ano?
2: Actually ako, fan ako ng tatlong to eh. Lalo na pag nagkakasama sila. Kasi ano eh, alam mo yung parang friendship na totoo lang. Yung parang sila-sila lang.
1: Correct.
2: Sana magkaroon ng ano.
1: Mabait daw yan si Angelica Panganiban.
2: Ay, oo.
1: Mabait kasi ang yaya nung anak ni Angelica Panganiban ay kaklasiko noong elementary.
2: Ayun. So siya nag-aalaga kay baby Jellybean.
1: Yan. Siya nag-aalaga. Jellybean. Kung nakikita nyo sa kanilang YouTube,
2: may
1: nag-aalaga. Kaklasiko yun noong elementary.
2: Medyo straightforward lang si Angelica, pero gusto ko yung pagiging
1: mabait.
2: Straightforward.
1: Mabait daw, mabait na si sobrang mabait. Pamilya ang turing sa kanila. Anyway, siya, sige. Maraming salamat sa Chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Hala, Biyernes na! Nako, abangan muna natin, tingnan muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
4: Good morning, Mar at Nel. Good morning, Chef Hearts. Kanina, nakapunta po tayo ng Patag. May kaluwagan pa naman ng Patag. Punta tayo ng Kauswagan. Maluwag pa naman, nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, may build-up po dyan. Hanggang nakabalik tayo, papunta ng Bulwa Highway, pabalik sa Ipunan, may kalawagan pa naman. Hanggang nakabalik ulit, papunta ng Bulwa, kung saan ako ngayon naipit sa traffic.
1: Agay.
4: Mar at Nel.
1: Agay.
4: Hindi traffic na po dito ngayon sa Bulwa Sentro, yung papasok, papunta ng Zone 8 at saka papunta ng... Kauswagan ay papunta ng Patag. Heavy traffic na po sa ngayon. Ako. Dito sa banda po ng Bulwa.
1: Mabigat na masyado. Teka, tanong, may pasahero ka ba?
4: Meron si ma'am.
1: Sige. Kahit magka-trapikan, basta mahalaga, may pasahero. Pero yun nga lang, kawawa si ma'am. Ang tagal ng biyahe. Anyway, sige.
4: Lagi four lanes na po, Jason. Daan nito sa Bulwa.
1: Nako po! Sige, tsagayin nyo na lamang kung saan ba tuluwag din yan. Ingatan ang pagbabaneho, ha? At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Ayan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ngayon. At kasadang group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Oras natin ngayon na 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Setyembre a 11, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National Bibisara, walang immunity sa mga kaso. BBBM meron ayon sa DOJ.
2: 25 testigo pipigain ng prosecution sa tagong yaman ni VP Sara.
1: Malacanang narawagan sa publiko na bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
2: At headline naman sa ating balitang lokal, LGU Cagayan de Oro pinaghahandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
1: Sa balitang lokal pa rin, road clearing operation pinaiigdi ng RDA sa siyudad.
2: At si SWD nagbabala sa mga insidente ng suicide sa kabataan sa siyudad.
1: Sa balitang lokal pa rin, PDRRMO Misamis Sorrentan nagpaalala sa publiko dahil sa haze.
2: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, serbisyo sa pagpaparehistro ng lupa pinaiigting sa Quezon, Bukidnon.
1: Anak, patay naman matapos ang pasinang ama sa Kitaw-Taw, Bukidnon.
2: At balitang Bukidnon pa rin, siyam na DAATI scholars sa Bukidnon pinarangalan.
1: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental, patuloy ang pagbangon matapos sa mga naranasang malalakas na lindol.
2: At headline sa ating balitang international, Ukraine pinabulaan ng ulat na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinakyan ni Zelensky papuntang Norway.
1: Sa iba, yung dagat pa rin, 1.7 milyong individual nasawi naman noong taong 2023 dahil sa second-hand smoke.
2: At headline sa ating balitang pampalakasan, Kathleen Bugna nagbalik para sa Palawan Pawnshop Junior Tennis Circuit.
1: Sa ating showbiz balita, Bella Padilla ayaw magsalita sa umano'y gusto ng Ang Becky.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. O eto muna ha, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay face, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala o kwarta o kung naamoy online job o baka dawad o sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances, gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikadwa, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawnshop, LBC, Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks, fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Ay, ang dami nag-share nung live.
2: Oo.
1: Oh, thank you ha.
2: Tsaka ano, napansin ko lang, sabi kasi ni HBG Joseph kanina, medyo dyan sa may bulwa talaga yung traffic, ano.
1: Oy.
2: Pero sa may ibang lugar, medyo maluwang kasi nga term break ng mga bata ngayon.
1: A term break ba ang tawag doon?
2: Term break. Dati sem break yan eh.
1: Oh, that. Pag college.
2: Oh, sem break. Oh. Ngayon, it's term break.
1: Aba. Meron na silang mga ganyan ngayon. Sa una, walang break. Shota lang ang binibreak. Uyab lang ang nagkaka-break.
2: Abay, syempre, kailangan din yan ng mga bata. Especially ngayon na mainit. At
1: ay, naku.
2: Makapag-ano din sila konti. Pero may nangyayaring mga sports at mga meet ngayon sa iba't ibang school sa city.
1: So, pero mga intramurals, no? Yung mga ganun.
2: Meet yung parang division, yung mga sports, ano. So, kudos sa DepEd for doing that. Wala ka term break. At least, meron silang kinaablahan na sports, yung mga sports activities.
1: Iba pa yan sa mga, ano, yung mga nakasanayang laro.
2: Yes, iba yan.
1: I see. Sige. Ako siya.
2: Ayan, good morning sa mga... Nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang Ganes family, hi to Mami Elaine, Ma'am Jeline, Sir Glenn, at kay Tatay Nicolas. Maayong buntag. Thank you.
1: Ate Amy Balumadres, magandang umaga. Mayor Miles, magandang umaga. At saka kay Clark Montibon, ayan, magandang umaga daw sa kanyang adopted son.
2: Ayan.
1: Saka sa kanyang adopted kumari, Marilyn Gonzalez.
2: Si Mami Lilil Sullivan Gayev naman. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Oy, Efren! Magandang umaga, ha? Watching from Malanang Upol. Thank you, Efren Uwaya na City Hawks.
2: Ayan, good morning din kay Mami Gemma Palakat Pupos. Ayan, sa lahat ng mga taga Zone 10, Upper Carmen, na nakikinig ngayon. Maraming salamat.
1: Si Leila Naluan Raz. Magandang umaga po. Maraming salamat. Leila, good morning. Thank you.
2: Si Remedios Gamelo naman, watching from Crystal Malama. Marama, kayan. Maayong buntag.
1: Si Ate Fel, magandang umaga. Salamat sa paghati ng balita. Shoutout sa Team Turok Mutoy. O sa akong family sa Maysan 1-1. Love Joy, Cello, and Maymay. Magandang umaga po sa inyo. Mga tagalapasan ito, ha? Maayong buntag.
2: Good morning kay Alberta Carvajal. Ayan. Watching from Sindang, Zamboanga del Norte.
1: Aba! Oh, ano ba salita dyan sa Zamboanga?
2: Chabacan.
1: Muy bien! Buenos dias, mi amiga. Mi amiga, ikaw mi amiga, ako mi amigo san.
2: Muy bonito, muy bonito.
1: Muy bonita. Puria buyag.
2: Puria buyag. Sila lalalang naman, no, nakikinig sa atin from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
1: Si Lani Rialda Comos. Magandang umaga sa inyo, mga taga-bayabaso nito. Maramang bugin, no? Gaya tag-bayabas niya.
2: Ay, sarap niyan. Ray, ito naman si Rex Obalde Edwavi Zamora. Good morning. Thank you so much.
1: Si Ofelia Restor, magandang umaga. Hi to kay Karen Villarin, Nichelle Nabuada Ibrahim. Maraming salamat sa inyo pang ikinig. Maridel Derama, o sa tanan mga taga Promise Land, baka Sandi. Good morning.
2: Sabi pa niya, I heart you all.
1: Ay, thank you.
2: Sarah Heine naman, watching from Pangatukan, Bukidnon.
1: Sarah Jane.
2: Yan,
1: Sarah Jane. Tuybuen Padel. Magandang umaga po sa inyo. O, lagi nag-comment sa mga post ng Jason Space
2: si
1: Heart
2: Mami
1: FM
2: Nilda.
1: Yan. Si Ate Nilda. Ate Nilda, salamat ha. Nag-follow ka na sa Jason Space Heart FM. Yung mga hindi pa nag-follow, naku, sayang. Ang lapit na ng Pasko.
2: Magsipag-follow na ha. Mami Joby Ayo naman, may buntag. Thank you so much for listening.
1: Ay, nanonood sa atin mga taga City Tourism Office. Sina Hi. Sir James Haley Pax. Magandang umaga sa inyo. Sina Kim. Magandang umaga.
2: Miss Kim. At kay Sir Marky. Ito si Sir James Pakulba. Maraming salamat po for listening.
1: Yeah, magandang umaga.
2: Shout out sa inyo dyan.
1: Hi sa inyo lang dyan sa lahat ng mga beautiful and good looking people. Dyan sa may City Tourism Office.
2: Sabi pala ni Alberta, Bisaya, yung language dun sa Zamboanga.
1: Ay, nakunsa. Nag-muibian.
2: Pero may konti Chabacano yan eh. Kasi dahil na Zamboanga.
1: I see.
2: Ito naman si Regina Tranglabasadre. Ayan, watching and listening from Gubamela Extension Carmen. Hi to Zarin Amino Caron. Ayan, maraming salamat. At gusto ko lang magpasalamat kay Mami Cha. Thank you ha, Mami Cha, for the love.
1: Mami Cha, maraming salamat po. Hanggang ngayon, pagkain pa namin.
2: Ay, oo. Nasa chan pa.
1: Hindi, hanggang ngayon, may natira pa ata eh.
2: Ay, meron pa. Ibi-breakfast po namin.
1: Breakfast namin. Talaga naman si Mami Cha.
2: Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Busog na busog.
1: Sa sunod, yung tax deck mo na andalin mo ha.
2: Eh, kasi hinigi mo titulo eh. Inamon mo si Ate Cha eh.
1: Talaga naman. Maraming salamat po for the love, Mami Cha. Talaga naman. At saka sa iba pang mga nagmamahal sa amin, ngayong araw na ito, sino kaya magmamahal? Hoy! Mga nagpiesa sa puntod!
2: Ay, oo! Maraming paksiw dyan.
1: Ay, mga paksiw dyan. Ha? Show the love.
2: Yung mga init-init ngayon. Ayan na. Nasisiwala na.
1: Hindi lang po panahon ang iniinit.
2: Ay, oo. Yung mga pagkain din.
1: Ay, mga handa nyo dyan.
2: Ay, din kaya ano, Zylin, John, Salvan, and Mabon. Good morning.
1: Maraming salamat. Alright, sige ba? Okay, paiabangan natin yung mga winners natin ng bigas at groceries later. Alright, another set of winners will be drawn. So abangan natin lahat dyan. Isang minuto, makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner